Claims of the Future Case laban sa pamilya Marcos, ibinasura na ng Sandigan Bayan. E paano naman yung mga ibang kinulimbatin yung kayamanan ng ibang pamilya nung araw, 'di ba? Oh, paano 'yun? Wala na kaming matatanggap. Iran, nagpakawala ng 7 ballistic missiles sa Kuwait at Bahrain. At hit and run ng HPG na pulis sa South Luzon Expressway, kinundana ng NAPOLCOM. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan ng tihimay natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, sabi ni Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Done, like and share. Salamat Mark Mallorca. Gayain si Mark Mallorca para dumami ang barangay natin. Si Peter Nicolevich Rasputin, good Monday Boss Idol Ira. Good Monday Pedro. Kimura Dolores, happy Monday morning Sir Ira V. Panganiban. Kape-kape galing sa Japan. Sabi niya, ingat po sa kababayan natin nasa malakas na lindol sa Mindanao. O nga. Mag-ingat tayo doon ha, kayong mga nasa Mindanao. Ray Yome, good morning Boss Ira. Ang patayan ba ngayon sa pagsunod sa batas ay ang mga sinasabi ng mga eksperto tulad ng sinasabi ni Gatsalya? Pajarin De Salisa, good morning Sir Ira. Uulan ba ngayon? Naalamin natin mamaya-maya ng konti. Steel Joanne, good morning Sir Ira P. Done, like and share. Salamat, Steel Joanne. Roxanne Coso, gandang umaga po Sir Ira B. Panganiban. Good morning, Roxanne. Tatanong ni Evangeline De Salisa, Satwas monsoon o hanging habagat ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Ang Ilocos Region at Zambales ay makakaranas ng manakanakang pag-ulan dahil sa habagat. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagi ng maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorms. So may asahan tayong pag-ulan siguro later this afternoon. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5.26 ng umaga. Lulubog mamayang alas 6.24 ng gabi, 58 minutos, 58 minutes na ang lamang ng liwanag sa dilim. Lumalamang na. Menchime, good morning Sir Ira P. Good morning Menchime. Nawagan naman si House Speaker Faustino Boggi D. III na maging maagap sa nalalapit na El Nino upang maagapang mabigyan ng proteksyon ng mga magsasaka, mangingisda at ang supply ng pagkain ng Pilipinas. Binanggit ito ni D matapos niyang atasan ng House Committee on Agriculture and Food na magpa-briefing sa pamahalaan kaugnay ng mga inilatag na paghahanda para dito. Mas maaga ay makabubutian niya upang matiyak na nakalatag ang mga programa at ang mga tulong na ibibigay ng gobyerno para sa lahat na maapektuhan ng El Nino. Ang House Agriculture na pinamumunuan ni Quezon City Representative Wilfredo Mark M. Enverga ay inatasan niyang magpagpulong sa Task Force El Nino upang mas maagang mabatid ng mga mababatas kung ano ang mga nakahanda at nakalatag na programa at plano upang mabawasan ang masamang epekto na dulot nito sa sektor ng agrikultura. Ayon ng mga Enverga na isagawa ang briefing dahil sa madalian ang kailangang inisyatiba sa atas na rin ni Speaker D kung saan binanggit nito na ang Task Force El Nino ay binuhay sa pamamagitan na Executive Order No. 53 na inisyo ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa ng kongresista ng mitigation plans, intervention strategies, resource allocation, interagency coordination mechanisms at ang balakid ay kanilang pag-aaralan upang masigurong may patutupad ito ng maayos. Nag-aabang na tayo, ulan, matinding ulan. At dahil sa matinding ulan, dahil di pa naayos yung flood control issue, malamang bahain na naman talaga tayo. Baha, baha. Yan ang sakit sa ulo natin. Baha. Bumagsak naman ang Gross International Reserves, so GIR, ng Pilipinas sa pinakamababang level sa nakalipas na 16 na buwan ayon sa datos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Naitala ang Gross Internal Reserves sa $103.937 billion noong Mayo, mababa kumpara sa $104.328 billion noong Abril ng 2026. Noong January 2025 na itala ang pinakamababang GIR o Gross International Reserves sa $103.271 billion. Ang pagbagsak ng Gross International Reserves
ay bunsod ang pagbabayad ng utang ng bansa, ang pagbaba sa halaga ng ginto sa buong mundo, at sa net foreign exchange operations ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Akibat niyan, ang exchange rate ng dolyar sa Pilipinas ngayong umaga ng Lunes, June 8, 2026, real time, ay 61.76. Yan. 61 pesos and 76 centavos ang halaga ng piso kontra dolyar. Sa 61 talaga eh, di ba? Talagang aabot tayo ng 62 bago matapos ang taon. Tapos doon hihinto eh. Kung maaagapan ha, kung maaagapan. Edwin Melisa, like and share. Thank you, Edwin Melisa. Nag-like and share na siya.

0: na tayo sa balitang inaabangan ninyo. Pahaba-habang kwentuhan to. Sa isang Facebook Live, mahaba at matinding dipinipansahan ni Senador Alan Peter Cayetano kasalukuyang issue sa liderato ng Senado at iginiit na ang naganap na reorganisasyon noong nakaraang linggo ay hindi lehitimo at hindi nakabatay sa konstitusyon. Ayon kay Cayetano, nasa sambayan ng Pilipino ang soberanya at dapat manatiling independente ang Senado. Naging usapin ang kanyang posisyon bilang Senate President matapos mahalal umano si Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore noong Miyerkules kasunod ng pagdating ni Senador Chiche Escudero para maresolba ang hindi pagkakaunawaan sa Senado. Dahil dito parehong panig ang nagsasabing silang lehitimong mayorya na nagdulot ng patuloy ng power struggle sa Senado. Nagbabala si Cayetano laban sa umano'y pagtatangka na sirain ng demokrasya at sinabi niya ang kalayaan ay nagdadala ng biyaya habang ang pagiging kontrolado ay nagdudulot ng kapahamakan. Ibinahagi rin niya na ilang beses na raw siyang tinanggihan ang pagkakataong kunin ng Senate Presidency noong 2016, 2022 at 2025. Inakusahan din ni Cayetano ang Malacanang at mga kalyado nito ng umano'y pakikialam sa issue pabilang ang pagpasok ng NBI agents sa Senado. Sinabi ng Palacio naman na kinikilala nila ang bagong liderato ng Senado kabilang si Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Gita naman ni Cayetano, dapat protektahan ng mga senador ang kalayaan ng Senado at tutukan ang katotohanan at servisyo sa bayan. Sa panig naman ni Gatchalian, pinaninindigan niya ang legalidad ng session noong June 3 na naglukulok sa kanya at iginit na mas mabigat ang opinion ng Integrated Bar of the Philippines, mga law dean at dating Senate President kaysa sa iba pang kritisismo. Si Jaime Samayo Bernante, wala na bang bardagulang magsalita sa Senado, Sir Ira? Humuhupa na ba morning MRP? Morning, Sir Ira. Good morning, Sir Ira. Ngayong araw natin na antabayanan. Erwin Melissa, grabe, kaganiran ni Gatchalian et al. Erwin Melissa, sabi ni Soto, nang aagaw ng kapangyarihan si Cayetano. Ha ha ha ha ha. Iginiit naman ni Senador Loren Legarda na hindi valid at labag sa konstitusyon ang nangyaring pagbabago sa liderato ng Senado noong June 3 at nananatili siyang Senate President pro tempore. Sa sesyon noong June 3, dineklara ni Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President matapos makabuo ng quorum na 12 senators kasabay ng reorganisasyon ng ilang komite. Git ni Legarda, hindi tama naging proseso dahil 12 senador lamang umano ang bumoto sa plenaryo labag sa konstitusyon at alituntunin ng Senado ang nangyaring pagtatalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms dahil 12 senador lamang ang nasa plenaryo na bumoto anya. Iginit din niya na hindi maaaring gamitin ang Abellino versus Cuenco case bilang batayan dahil ito ay mula pa noong 1949 Constitution, 1949 at nasa ilalim pa ng 1935 Constitution. Nagbago na umano ang saligang batas, 1987 Constitution na sumasaklaw sa ating bansa, dagdag ni Legarda. Bilang tugon, sinabi ni Sherwin Gatchalian na nirerespeto niya ang opinion ni Legarda, ngunit may supporter rin umano ang kanyang posisyon mula sa ilang legal experts at organisasyon tulad ng Integrated Bar of the Philippines at mga dating Senate President. Ayon pag Gatchalian, kinikilala na rin ng Civil Service Commission ang kanyang liderato at inaayos na ang mga dokumento ng Senado kaugnay nito. Samantala, sinabi niya na magpapatuloy ang Blue Ribbon Committee hearing sa June 8 at lahat ng senador ay inaanyayahan na si Senador Robert Padilla naman ay nanawagan na tanggapin ng publiko ang mga hindi pagkakasundo sa Senado bilang bahagi ng demokrasya. Sa hiwalay na pahayag, ibinango naman ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang aligasyon na may posibleng paglipat ay isa pang senador mula sa Cayetano Block, ngunit walang inilabas na ebidensya. Ayon kay Gatchalian, wala pang napag-uusapang special session sa Malacanang at patuloy pa ang koordinasyon sa mga usaping kailangan resolbahin na ng Senado. Si Castro, pagkalaban na may kaso, dapat managot, pero pagkakampi, paninira lang yun. Sabi ni Edwin Melissa. Si Joey Barbosa Dore, nanonood. Good morning, Brad. Kamaya, pag-usapan natin ito. Basahin ko lang itong mga balita. Iginiit ni Senator Loren Legarda na siya pa rin ang lehitimong Senate President pro tempore matapos kwestiyonin ang naging pagtatalaga ng mga bago opisyal ng Senado. Sa kanyang video statement noong Sabado, sinabi ni Legarda na labag umano sa konstitusyon ng mga alituntunin ng Senado ang paghalal sa Senate President pro tempore, Senate Secretary at Sergeant at Arms dahil 12 senador lamang ang dumalo at bumoto sa plenaryo. Noong Miyerkules, inihalal ng 12 senador na dumalo si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. Binigyan din ni Legarda na ang konstitusyon ang dapat maging gabay ng demokrasya at mga institusyon ng bansa. Anya, dapat ito ipaglaban para sa Senado at sa bawat Pilipino. Muli niya ipinahayag na si Loren Legarde po ang inyong Senate President pro tempore. Sabi ni Recorasyon, good morning Sir Ira P. Sabi ni Edwin Melisa, sana hindi totoo yung balita kay Villanueva na para makaiwas sa kaso, lilipat na lang sa minority. Hindi natin alam kung anong pag-iisip ng mga senador ngayon. Diba? So, mahigpit ang bantayan. Hinimo ni Senator Alan Peter Cayetano, si Senator Sherwin Gatchalian na magpulong upang resolbahin ang usapin kung sino ang lehitimong leader ng Senado. Ayon kay Cayetano, tinutukoy niyang tatlong libroy ang Konstitusyon, Rules of the Senate at Biblia. Git niya kailangan ng 13 boto upang maihalal ang Senate President at iba pang opisyal ng Senado. Ang pahayag nito ay kahil din tulad ng posisyon ni Senator Loren Legarda na nagsabing 13 boto rin ang kailangan para sa pagpili ng mga opisyal ng Senado. Samantala, iginiit ng kampo ni Gatchalian na legal ang kanyang pagkakahirang matapos ideklara ang quorum noong June 3 sa pagdalo ng 22 senator batay sa interpretasyon ng desisyong Abellino versus Cuenco. Sinabi rin ni Gatchalian na may suporta ang kanyang posisyon mula sa Integrated Bar of the Philippines, mga Lodin, dating Senate President at iba pang legal expert. Mamaya. Nagbabala si Cayetano kay Gatchalian na huwag umanong magpagamit sa Malacanang o kanyang mga kasamahan kapalit na mataas na posisyon na naon na sinabi ng Malacanang na kinikilala nito ang liderato ni Gatchalian bilang acting Senate President. Pinabulaan na naman ni Pantulo Lacson ang mga aligasyon ni Cayetano at iginit na hindi na kinikilala ng Executive Department, House of Representatives, IBP, mga Lodin at dating Senate President si Cayetano bilang Senate President. Tanganing posisyon kasi kumampi siya sa mali.
1: Mm-hmm.
0: Diba? I mean, yun yung implications ng mga ganong statement. I don't think at the spur of the moment gusto niya kagad sagutin. Hindi niya iniisip yung 2, 3, 4, 5, 6 steps forward na maaaring mangyari in case. Diba? Kasi may ganong sitwasyon. Paano ko sabihin ng Korte Suprema na hindi, 1935 pa, 1987 Constitution na tayo. Ang Abellino versus Cuenco. Paano ko sabihin ng Korte Suprema yon? Di sinabi ni Ate Claire, kumampi siya sa maling ano. Ibig sabihin, entonces, in effect, sinasabi niya na ang presidente kumampi siya mali. Diba?
1: Tama yun. Pero si Pangulong Marcos wala pang statement sa bagong leadership sa Senate. Ang muli lang niyang sabi sa amin is, get back to work. And then after that, nagkaroon na nga ng change of leadership sa Senate. Bukas, tingnan natin kung magpapa-ambush interview si Pangulong Marcos doon sa Philippine Navy dahil meron siyang event.
0: Yun. Tsaka mamaya, tingnan natin kung ano mangyayari sa Senado. Baka ngayong araw ma-resolve na eh. Di ba? Tinitignan lang
1: sana natin. Sana, kasi maraming panukalang batas yung hindi na actionan, like yung number one, yung anti-political dynasty bill na isa sa mga priority ni Pangulong Marcos. Sana.
0: Sana ma-actionan na. Thank you, Shona. Good morning.
1: Magandang umaga mula rito sa Palasyo ng Malacanang. Ako si Shona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Shona Yu mula sa Palasyo ng Malacanang. Samantala, ang officer in charge, SP Gatchalian, tiniyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng Senado at maging ang sahod at benepisyo ng mga empleyado sa kabila ng

0: Order Number 53 na inisyu ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa ng kongresista ng mitigation plans, intervention strategies, resource allocation, interagency coordination mechanisms. At ang Balakid ay kanilang pag-aaralan. Dalawa na lang sila, hindi na sila quorum. Diba? So, ang kinu-question doon yung quorum. Hindi doon kinwestiyon kung ilang senador ang pupwedeng magboto ng Senate President. Kaya kita nyo, hindi sila nagboto ng Senate President. Ang ibinoto nila, Senate President pro tempore. Ang equivalent ng Vice President in all other organizations except for the Senate. Di ba? Kaya, gawin ko ba? Anyway, yun yung nakita kong arguments for and against that Avelino versus Cuenca case. At hindi isang abogado ang nagsasabi niyan. I mean, nagagalit nga yung napakarami abogado, magbasa kayo sa mga social media. Yung social media ko, halo-halo ang tao doon, pro, against, neutral, everyone. Everyone is welcome in my social media accounts . Di ba? Nagtatalo-talo nga, nagagalit yung mas maraming abogado doon sa Integrated Bar of the Philippines dahil naglabas daw ng pahayag ang Integrated Bar of the Philippines nang hindi sila kinukonsulta. Hindi ho lahat ng abogado ay agree doon sa sinasabi ng Integrated Bar of the Philippines. Diba? Gets nyo? Teka, lumalampas na naman ako sa oras.
1: Oh, no? Yung chairman sa bagong liderato. Pero kasamang IRA, nakuha natin na itong mga congressman matapos na imbitahan dahil nga doon sa parliamentary immunity, ay pinadaan muna ito doon sa kanilang kongresista na si House Speaker Faustino D. Ay nga rito ay hindi ito pinayagan dahil nga hindi lamang sa walang paggalang dahil nga daw doon sa tendency nung kaso na kinaharap nitong ilang kongresista. Tapos ito nga,

0: ang nangyari ngayon, yung binanggit mo na yung dalawang pangalan, mukhang nakikinig dalawa. Ngayon, yung dalawang pangalan na binanggit mo, hindi na nababanata sa social media. Itong dalawa naging punching glab ng mga...
1: Parang hindi naman natin alam ang playbook ng dalawang yan. Yan naman talaga playbook ng dalawang yan. Nung araw pa, di ba? Tuloy-tuloy tayo. Sinabi ng Malacanang na mayroong malinaw ng short patient of authority sa tinatawag na Blue Ribbon Committee hearing na isinagawa ng Cayetano Block araw ng Huwebes. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may usurpation of authority at yung mga nagsalita na hindi official pwede makasuhan ng libel sa gitna ng posibilidad ng legal na reklamo. Nauna ng sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi issue sa kanya kung maharap man sa potensyal na kaso. Gitna Cayetano, nagpahayag na siya ay mananatiling Senate President. Siya at ang kanyang mga kalyado ay hindi dadalo sa plenary sessions upang masiguro na ang pagdinig ng nakaraang Huwebes ay magtutuloy. Natigil lamang kanilang trabaho na magpakita sa session hall si Senator Francis Escudero. Miyerkules, ang pagkakaroon ng quorum para sa mga senador na magdarawos ng plenary session na nakikitang ang deklarasyon ng liderato ay bakante. Itong dahilan para ihalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Si Gatchalian ay tumatayong acting Senate President simula nang hindi maghalal ng isa ang block. Nilinaw naman ang Malacanang na bahala na ang law enforcement agency sa pag-aralan ng potensyal na kaso at paghahain ng kaso kung kinakailangan. Again, ba't nakikialam ang Malacanang, di ba? Problema ng Senado yan, pabayaan yung...

At sabi nito, hindi nyo ba pakikinggan yan? IBP, kayo, mga legal minds kayo, nanggaling na itong mga binigkas na ito sa mga salita sa CONCOM records ng 1987 Constitution, yung Constitutional Commission records ng 1987 Constitution. Sasabihin nyo pa rin na tama yun? Ah, kayong mga taga-IBP, kaya kayo binanata ng sangkatutak na abogado eh. Tumuro Dolores kahit kailan, utak burak talaga. Dekorasyon, kaya tama talaga yung sinabi ni Utol Bentulpo na walang alam ang utol niya mo. Si Jaime Samuel Bernante, bakit sa IRM mag-conduct ng investigasyon si Senator Erwin Tulpo? Di ba nasalin name niya sa maleta delivery scandal? Di ba dapat mag-inhibit si Senator Erwin Tulpo for delikadesa? Ganyan-ganyan din ang sinabi nila. And besides, dinala nyo sa amin yung issue. So makikialam kami. Number two, nagsimula kayong may quorum. So okay, may quorum kayo. Number three, si Soto may sakit pero within the purview of the local Senate to compel him to locally appear dahil andito locally. So okay, pero yung isang senador ay nasa Amerika noong 1949, hindi ho ganun kadali magpauwi ng nasa Amerika. Sa biyahe pa lang abutin ka na ng isang linggo. So hindi ho ganun kadali. So sinabi ko, sige, 23 kayo. The half of 23 is 11.5. So ang 12 is majority. So yun na yun. Diba? Yun yung mga points. Pero hindi lahat ng Supreme Court Chief Justice, lahat ng Supreme Court Associate Justice ay nagsabi na okay siya. Diba? Yung si Justice Montemayor at si nung March 4, 1949, sinabi ni Justice Montemayor at saka ni Justice Reyes na useless na pag-usapan itong tanong tungkol sa quorum.

0: parang sila na ang nagpatakbo ng hearing. At saka ba naman nakakita? Ano po? Ine-question po nila yun daw pong pinagdudahan daw po nila ay yun daw pong kwan, yun daw pong affidavit, no? Na bakit joint affidavit ito ng 18 magkakasama? Samantalang hindi naman sila magkakasama sa lahat ng pagkakataon. Eh palagay ko nakalagay nga yun doon sa kanilang joint affidavit, no? Yung kanilang bawat partisipasyon sa nung sila'y magkakasama. Meron pong paragraph doon na kanya-kanya po. Pero sa pagpirma, lahat sila pumirma ron. Di po ba? Wala naman po masama sa isang joint affidavit. Bakit? Eh nakarinig naman po kayo na yung mga demanda nga dyan sa Dingbaksya, samot-sari ang mga nagdemanda, sabay, di ba? Iba-iba, no? Iba-ibang grupo, iba-ibang personalidad, o anong ginawa ng DOJ. Kinonsolidate, di po ba? Pinagsama-sama. Hindi na po pinag-iwahiwalay, ah, kasi mas matagal ang pagdinig, eh. Di po ba? Iisa lang naman ang nire-reklamo nyo, eh, yung Dingbaksya. Tama? So, ang circumstance, pare-parehas, iba-iba nga lang kayo ng mga namatayan, pero iisang dahilan ng inyong inaakusang pagkamatay. At yun nga yung naturukan ng Dingbaksya. Tama? O anong ginagawa? Individual affidavit yun. Hiwa-hiwalay na reklamo, kinoconsolidate, pinagsasama-sama. Tama? Kaya bakit nila binibigyan ng question na napakalaking question ang isang affidavit na consolidated sa kanakakita? Di ba? O as long as, kaya nga, di ba? Yan ang sinasabi nila. Kaya daw hindi kumikilos. At saka doon na rin sa mga bibig nila lumabas, no? Ang DOJ at saka ang NBI, ano? Na kailan pa ba lumabas itong kwan, itong mga marine na ito? January ba? February? Na, di ba? Ang tagal na, no? Pero ang tagal nung aksyon na sinasabing dapat imbisigahan na mga kinauukulan. Halimbawa, NBI. Halimbawa, ombudsman, ano? Samantala, ang ombudsman sa wakas, sabi nga ni Atty. Balikod, inontak na daw sila para sa June 14 ay magkakaroon daw po ng formal na pag-iimbestiga ang ombudsman. Eh, magandang balita yan. Sipin nyo, kung January o February pa sila lumabas, June 14 pa lang magkakaroon ng official na preliminary investigation, di ba? Yung NBI, nung sila'y inimbestigahan, parang sila pa ang pinagdudahan. Ikaw na nagre-reklamo, ikaw pa pinagdudahan. Saan ka ba naman nakakita? Samantala, tayo po ay inabot na ng isang oras ng ating programa. Pero di bale, padadaanin lang natin itong ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Magbabalik po inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
1: You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: Ma-manifest nila. Supporta rin ako doon sa batas eh. Lagay mo nga yung pangalan ko riyan. Para naman paglabas ng record, nandun ang pangalan mo na senator ganyan, is co-sponsor, di ba? Yun, ano. Pero yung pagpapalit ng rules, special rule po yun, special law po yun, ano. Ibig sabihin, yung rules mismo ng Senado, yan, lalo na sa plenaryo, ang Committee on Rules, wala siya may input doon dahil kailangan ng participation ng each member. 24. Hindi majority of the member. Each. Lahat. Kasi paano mapapasa yung rule ng hindi alam ng isa sa mga kasamahan natin? Dapat lahat present alam nila, 24. Di ba? Majority talaga nando doon. Ano po? So lumalabas, yung panahon na yan, yun na naging balipaktakan nila. Di ba? E como ang ugat ng debate ay kung tatalakayin ba nila yan ng gabi ng 2026, ng May 2026, no? May 26, 2026. Markado yung araw na yan. Doon sila nag-walk out eh. Diba? So, naalala nyo yung tuwan-tuwa sila nung sila yung nag-walk out at para bagang yan daw eh, walk out ng paninindigan. Eh, pinipilit kami kung ano-ano ng mga sinabi. Bakit kami binabraso? Di ba? Binabraso kami. Binabraso, ramming on our throat. Tapos meron pang sinasabing railroading. Di ba? Mga salitang para bagang pagmukhaan silang mga kawawa. Di po ba? At sa kanila na nilang galing na, pag dinaan kasi sa botohan, wala kaming laban eh. Kasi nasa minority kami. Ano ba ito? Eh di ba alam nyo naman din ang itsura ng pagiging minority at majority. Nung kayo ang nasa majority, hindi ho umasal ng ganyan yung mga nasa minority noon. Di ba? Tinatanggap nila pagka dinivide yung house. Nagkaroon ng desisyon na, sige, pagbotohan natin. Hindi tayo magkasundo. Let's divide the house. Alam na ng minority. Maasa sila, maaaring yung iba doon sa majority, pumanig sa kanila, pwede kasi yun eh. Eh dapat lagi ang boto mo nasa minority. Hindi. Minsan minority ka, pero kung supportado mo naman yung pinag-uusapan,

Satané paborganan. Solid lang kayo na solid. Hindi ko ganyan yun. Di ba? Kaya nga may kanya-kanyang independente ang isang senador. Di ba? Siya, sarili niya, dala niya. Walang iba. No? O minsan, bumoboto sila, party line. Magkakapartido. Eh, yan eh, align sa kanilang party. Nakuha niya? O eh, party, align sa party. O di, wala tayong magagawa. Yun talaga, yun ang suportado ng partido na uma-align sa adhikain ng partido, di ba? Doon papasok yun, no? Na bumoboto sila via party. Depende, conforme sa sitwasyon. Ano? Pero may mga pagkakataon, ikaw ay nagpo-cross party, no? Hindi ka susunod sa partido mo. Bakit? Halimbawa, ang pinag-uusapan, o halimbawa, ang party standard mo, umapayag na. Dati hindi, ngayon parang okay na rin. Ha? Kasi ang daming may advantage, no? Paano nga kung na-rape siya, nabuntis siya, paano ipagpapatuloy ba niya yon? May mga ganong question, ano? O kaya, may iba sasabihin, since hindi galing sa maganda yung pagbubuntis, e paano nga ito? Baka mapagbuntunan yung bata. Maraming dahilan, ano? Bari nagbago na yung posisyon ng partido, tama? E kung ikaw bilang sarili mo, senador ka, may paninindigan ka talaga na eh, kahit na yun ang posisyon ng partido ko, eh ayaw ko talaga sa abortion. Ano ba? Ganon, di ba? O di pag pinagbotohan yan, no ka pa rin. Tama? No ka pa rin. Maintindihan ng partido mo yun. Ah, di ka naman i-kick out ng partido mo. Alam naman nila eh. Di ba? Ay, anong tao hindi nakukompromiso yan eh. Di ba? Bago mo mapabago isip niyan, kailangan talagang napakita mo sa kanya ng malinaw at naintindihan niya talaga. At saka siya magdedesisyon para mabagong isip niya. Pero kung hindi, lagi nakabatay yan sa paninindigan, sa kung ano ang sinasabi ng batas, malinaw pa sa sikat ng araw, eh ba't natin babaluktutin yan kung yan naman na nakaslagay dyan? Di ba? Kaya kahit ayaw mo, eh wala tayong magagawa. Kailangan supportan natin. Eh yan na nakalagay dyan eh. Kaya nga di ba paulit-ulit sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ni SP Alan, kung meron kayo 13, wala tayong pagtatalunan. Bababa na ako rito. Di ba? Kahit na si Loren, eh, si Senator Loren, eh, na siyang lehitimong Senate pro tempore. O kung meron pala kayong 13, eh, pinagbotohan yung tanggalin niyo ako rito. Eh, wala akong magagawa. Di ba? Eh, sabi nga niya, been there, done that. Eh. Ibig sabihin, kabahagi yan ng buhay politiko. No? At kasama yan, kung yun ang sinasabi ko, ng libro, ng rules, at ng konstitusyon, masasakop ka ron. Di ba? Hindi pwedeng ginagamit mo lang kung conforme sa'yo. Kung pabor sa'yo, gamitin mo. Pag hindi pabor sa'yo, ah, hindi pwede yan. No? Kagaya, nag-walk out sila, di ba? Tuwan-tuwa sila, di ba? Oh, eh, yan eh, paninindigan, malis kami. Oh, kasi alam namin, pagka nagbotohan, talo kami. Saka nakakita? Natural. Dahil minority kayo, eh, tama. O pero sa isang demokrasya, alam mo ang rule, alam mo ang role mo. Kung nasa minority ka, wala tayong magagawa. Kahit ayaw mo, wala tayong magagawa. Dahil dinadaan sa majority pag nagbotohan na eh. Tama? Re-respetohin mo yon. Di po ba? O kitang-kita, no? Lalo na magkapatid na tulpo. Hindi ho yata talaga magpapas legalidad. Nasanay kabe-bendan lot. Nasanay bendito, bendon, di ba? Balo-baloktotin pa, eh, pwede yan, gawa natin ng paraan, no? Remedyohan na, nasanay sa ganun eh, hindi pwede. Kasi nasa batas po eh. Di ba? Hindi conforme pabor sa'yo, okay. Pag hindi pabor sa'yo, ah, eh, hindi pwede. Bend natin. Hindi pwede, di ba? Kagaya nun, di ba? Tuwan-tuwa sila, nag-walk out sila. Tuwan-tuwa pa sila sa kanilang dating Senate President. Ang talino kanya ni Soto, binulagarin sila. Initbulaga rin sila. Ang totoong nag-itbulaga sa kanila, si Mig Subiri, dating Senate President din, no? Na Mig Subiri, na inamin niya sa isang panayam na nung nagtatalo na at sinabi na nga, let's put to a vote, yung Senator Cayetano, pero hindi pa po yung aktwal na pagbobotohan, yung pagtatalakay doon sa ano, hindi pa po yung mismong magbibigay ng pagbabago doon sa kanilang rules, ha? Ng participation via online. Ha? Hindi pa po yun.
Ang pagbobotohan lang ay kung pag-uusapan nila yan. Yung palang, di ba? Yung palang, ano? So, makita nila, matatali tayo rito, matatalo tayo. Pag-uusapan natin. Ayaw nga natin pag-usapan eh. Ganun yun eh. Kaya nag-walk out tayo. Pero bago siya nag-walk out, inamin ni Mig Subiri, binilang ko sila kanya. Di ba? Kulang sila kasi wala si Cheese. Okay? So, since wala si Cheese, eh lumalabas eh, sila ay kwan. 11 lang. Di ba? Wala si Cheese. Di ba? Kasi kung nandiyan si Cheese, 12 sila eh. Tama? So, wala si Cheese, de 11 lang. Kanya. O eh, kung mag-walk out tayo, minority, mawawala ng quorum. Kasi kailangan may quorum pag 13. Tama? Kaya nga kahit nagpaiwan pa si Soto roon, ang dating Senate President Soto, naiwan siya, tama? O. Oh. Eh, de lalabas. Kumbaga, parang, kumbaga, para bagang 11, de 12 lang sila. Kasama ang bilang ni Kwan. Kasama ang bilang ni Soto. O, eh, de, sa, yun ang pinangalandakan nila. Wala tayong quorum. Nag-walk out yung 10. Tama? 10 sa kanyang kasamahan, 11 sila, di ba? So, siya natira kanya, si Soto. Eh, yung kabila, ganun din eh. 11 lang sila dahil absent nga si Cheese eh. Si Cheese yung pan-12. Si Bato yung pan-13. Tama? Dahil si Jingoy nandun pa noon, noong May 26, di pa nahuhuli. Hindi pa nilalabasan ng warrant of arrest. Tama? So, yun, pinangalandakan nila. Wala, wala tayong quorum. 13 dapat para may quorum. Kasama siya dapat ha, yung may... Kaya nga kahit isa lang o dalawa, dapat 13 ang total. Kasama na yung bilang ng minority. E yun nga, pinangangalandakan nila na nakaisa sila eh. Paano magkakaroon ng quorum? Hindi, tigil na tayo sa pag-uusap. Bakit? Ito e 12 lang tayo. Bilangin nyo kayo, ilang kayo? 11. O plus itong si ano Senator Soto, the 12. O di kulang tayo ng isa para magka-quorum. Nag-walk out ng iba eh. O di okay na, anong gagawin natin? Di adjourned na natin. Tutuusin, may argumento pa doon. Ano yung argumento doon? Yung sinasabi na nung nagsimula sila, di ba, nung May 26, may quorum, tama? Nag-walk out yung 10. Yun yung sinasabi noon ni Senator Marculeta na pwede niyang ipa-aresto sa Sergeant at Arms etong mga nag-walk out at pilitin silang bumalik sa plenary. Meron, nasa rules pala nila ito. Nasa rules nila. Eh, trabaho mo yan. Nag-walk out ka. Tama? O, pakukuha kita kay Sergeant at Ann. Puntahan mo ngayon sa opisina niya. Sabihin mo sa kanya, Sir, with all due respect, pinasusundo po kayo sa plenaryo. Ha? Based on rule ganyan, basahin niyo po, pwede po namin kayong arestuhin, dalhin sa plenaryo. O, di ba? Maliban na lang kung nakaalis na. Eh kung nando sa opisika, walk out pa lang eh. Yun yung sinasabi ni Marculeta noon na, eh teka, bakit mo i-adjourn? Yun yung that, di ba? Kaya lang, syempre, ayaw na niyang humapa ang usapan. Ay, sige na, nag-walk out kayo eh. Baka nga sabihin, pag pina-aresto mo pa, maglalong magmumukhang pinipilit mo. Eto nga, hindi mo pa pinipilit. Ang dating sa kanila, ramming on our throats. Binabraso kami. Ha? Tapos, rine-railroad. Ha? At itong si Kiko Pangilinan, may hirit pa kay presiding officer, Senate Pro Tempore, Loren Legarda, na ano, why are you curtailing my right to speak? Kaya naalala tuloy ni Loren Legarda yung ginawa sa kanya. It was 2004. Para katuloy nanonood ng Korean movie, ano? Maalala ko lang, noong 2004, I was seated over there and you were seated over here. Ha? And my mic was turned off. Di ba? Nakapatay daw yung mic niya. Di siya makapagsalita. Di ba? And all I hear was noted. You banging the gavel and saying noted. Di ba? Doon siya nakilala nun. Si Senator Keiko, noted, Pangilinan. Di ba? Noted. Di ba? Noong 2004. Kaya sabi niya, I will not do that to you. Hindi ko gagawin sa iyo yan. Ang mabuting tao kasi hindi gumagante. Di ba? Ba't ka gagante? Di ba? Dahil mabuting tao naniniwala saan? Sa karma.
Kasi sabi ng Diyos sa atin, ha? Vengeance is mine. Sa kanya daw, hindi sa atin. Okay? Oh, masama sa loob natin. Tin Raider tayo. Di ba? Lahat na. Naagrabyado tayo dahil sa kaso, dahil tayo eh pinagkaisahan nila. Ganyan, ano? Pwede, di po ba? Pero hindi na hulagang katapusan na. Gawa ka pa rin ng anumang legal na hakbang na pwede sa iyong ano, abot ng iyong pwedeng gawin. Pero hindi yung gagawa ka na ng labag sa batas. Kukunin mo na ang batas sa kamay mo. Ha? Eh yan nga, ang gusto ng mga demonyo eh. Bakit ka pa dadala sa ganun? Eh, ganun talaga eh, di po ba? Karamihan nga ng mabubuting tao, yun ang bida, di ba? Ang bida, inaape. Di ba? Totoo naman, di ba? Inaape, di ba? Tingnan mo ating pangalawang pangulo, minsan din nyo marinig sa kanya. Yung kanyang sina, yung gaganti siya, ganyan, ha? Hindi, walang ganun. Wala kang makitang ganyan kasi nga, kung ikaw ay matinong tao, hayaan mo ang Diyos na nakakakita niyan. O ikaw ay ginagamit ng Diyos para makita ng sambayanan yung mga pang-aaping ginagawa sa iyo, para mamulat ang bayan mo, na sa likod nung pang-aaping yun, para mapagtakpan lang ang garapalang pagdanakaw nila, eh makikita ng taong bayan yan. Tama? Ang kasunod nun ay ano, karma na. Let karma takes its place. Right? Kaya nga may mga bagay na nangyayari pag na, alimbawa, ikaw ay kalihim, no? At haharang doon sa pinto na parang si Samson, ha? At iwawasiwas ka na lang na isa sila doon. Tapos sa halaunan, sasabi mo, hindi ako maharang. Hindi ako maharang. I just put a defensive stand. Kasi nga nakita ko yung tao, papalapit eh. Papalapit eh, dati ka tumabi. Ikaw, di ba? Kahit sino sa atin, di po ba? Alimbawa lang, papalapit siya, ang dami nila, di ba? Nasa footbridge, sabihin na natin. Tatawid tayo, di ba? Ang footbridge kasi, usually, nasa kanan lagi, no? Kanan. Kanan tayo, pag ganun tayo, pag nasa kabila sila, kanan naman ngayon. Di ba? Para ka lang nagmamaneho. Di ba? Kanan sa kanan. Ano? So, minsan, outnumbered ka dahil footbridge, makitid din yun. Ano? Eh, paano kung sa dami ng taong paparating, halimbawa lang, di ba? Eh, di, teka, paano to? Hindi ka naman pwedeng sagasaan mo yun, eh. Ang dami, outnumbered ka eh, di ba? Eh, di, huminto ka muna, dumilid ka nang sila'y makadaan, ano? Para naman, ikaw naman ay makadaan, sandali lang naman yun, eh, di ba? Parang sa mall, di ba? Pag nanakay nagpunta ng mall, di ba, napakaraming tao. O, automatic na yan, alam mo kung nasa mali ka, nasa maling daan ka. Bakit? Eh, tingnan mo, lahat ng tao papunta ron, ikaw papunta ka rito, di ba? Kasi kung papunta ka rito, doon ka sa kabila. Doon ka sa kabila. Kasi lahat na nandun, papunta rito. Ikaw papunta ron, di ba? So makikita mo, tama ba to? Di ba? Kaya nga kung may pupuntahan kang tindahan, di ba? Di, alipawa, yung tindahan, eh, nasa kanan. No? Alam ka naman, dito ka maglakad, eh, di sasalubungin mo. Pwede lang kung wala masyadong tao yung mall, no? Lumakad ka rito, walang problema. Pero kung maraming tao yung mall, eh, lahat ay tao papunta rito. Di doon ka maglalakad sa kabila. No? Pag malapit ka na doon sa pupuntahan mong tindahan sa kanan, tsaka ka ngayon tatawid, depende doon sa dami ng tao para tumawid, pumasok doon sa tindahan. Tama? Hindi mo sasalubungin. Hindi ka gaganyan. Hindi ka mag-defensive stand. Hindi po ba? Ano po? So, ibig ko sabihin, natuloy yung June 4 na pagdinig, di ba? God's hand yun. God's plan yun. No? Para kahit patayan nila ng mga signal, yung mga link, ha, pinuputol ng Facebook, ng YouTube. Ultimo ang Senate, hindi ho yan tinake up. Di ba? Yung June 4, hindi siya nag-live. Di ba? Yung kay Eric Sylvester tulpo kanila, nag-live ang Senate. Tama? Nag-live, ano? Kasi may katao rin yun nandun. Yung mga technician. Di ba? Depende sa kanila eh. No? Kampi-kampi yan. Lalo na pagka may pakinabang ka rito, dito ka. Di ba? Takbuhin mo yung ano, makina, okay, live mo ako. Eh, makikinabang ka eh, di ba? Pwede yun, di ba? Magagawa at magagawa mo. Wala na sa iyo yung tama at mali. Di ba?
Kung saan tayo nakikinabang, doon tayo. Kaya nga, ito yung sinasabi ko kanina bago tayo commercial, ano? Na ang argumento ni Wing Gatchalian, dadalhin daw ito sa Civil Service Commission. Kasi kinilala na daw sila ng Malacanya, yung kanyang liderato. Kinilala na rin daw ng katuwang niya na speaker, which is sa mababang kapulungan. Tama? So, kaya, bakit ikukonsulta sa Civil Service Commission? Bakit? Sa CSC. Bakit? Kasi yung mga empleyado. Sino ang pipirma para sila'y masuelduhan? Sino mag-release ng pondo? Senate President po yan. Diba? Sino ang gagawa? Secretary General. So, sino ang Secretary General? Yung Secretary General ni Win o yung Secretary General ni SP? Alan. Si Montales. Diba? Ganon din sa Sergeant at Arms. Sino ang masusunod kung dalawa silang Sergeant at Arms? Tama? So, saan man gagaling ang sweldo ngayon? So, ang recognition, hinihingi nila ngayon sa yung kampo ni Senator Win ay sa Civil Service Commission. Ito yan ang punto. Ang Civil Service Commission, sila lang po ang nag-recognize ng kanilang mga empleyado. Tama? Siyempre, ang tanong doon, hindi naman din sila pwede na kung sino yung nire-recognize sa Malacanang, doon tayo. Siyempre, hindi ganun kasimple yun eh. Kasi may question to ng legitimacy at legality. Paano pag binaligtad ng Korte Suprema yan at sinabing, ay mali yan ah. Mali yung ginawa nila noong June 3. So paano to? Balik sa lahat. Yung mga ginawa ni Wing Gatchalian bilang Senate President, self-designated sa pro-tempore, Senate pro-tempore, nawalan ng legitimacy yun. Nawalan ng legality kung sakali, alimbawa. So paano lahat yung mga dokumentong pinagpipirma niya? Yung mga inaprubahan niya na hindi pala valid yan pag nagkataon, questionable siya. Diba? Tapos ang Civil Service Commission, nadadamay na rin doon dahil paano bang meron tayong code of ethics ng mga empleyado, kahit sa privado, tama? Kahit sa privado, no? Parang example na lang natin, nagkaroon ng problema yung kumpanya. Nag-aagawan ng titulo at pag-aari yung mga may-ari ng kumpanya, tama? So may mga board resolution na nilalabas, na ito na ang presidente natin, may kumokontra naman sinasabi. Paano yung nangyayari ngayon sa ABS-CBN? Di ba? Naalala nyo? Sakto-sakto. Di ba? Na ano nangyari? O sila magkakapatid, nag-aaway-aaway sa pag-aari. Hindi lang ABS-CBN. Pati yung first gen, di ba? Yung kanilang kumpanyang first gen, at iba pa. Kasi nga, eh, mga anak na po ito eh. No? Mga anak na po ito na mga Lopez. Di ba? Angkan ng mga Lopez. Kasama na dyan yung mga naging kamag-anak na lang nung nag-asawahan. Tama? Dito ka na. Tama? Nga ganun, ano? So, nagkakaroon na rin ng mga hindi pagkakaunawa ang pagkakasundo. So, saan napupunta yan? Usapin na yan. Sa korte. Tama? Naiipit ngayon yung mga empleyado. O sino ba talaga ang boss natin ngayon? Tama? Nga ganun, ano? So, status ko yan. Pareho naman boss niya yan eh. Tama? So basta may sweldo tayo galing sa kumpanya. Wala kaming pakialam kung sino ang totoong lihiti mong presidente dyan o ano, hindi kami dapat kasali sa away nyo. Hindi kami dapat nadadamay. Yan yung sinasabi ni Senator Alan. Nakawawa naman kung kinukumbinsin yung Philip at pag yan ay nasunod sa inyo, nasunod na sa mali, di ba? Ano mangyayari ngayon? Magkakaproblema. Kaya nga, ang proposal niya, diba? Kay Senator Wing Gatchalian, eh maging ano tayo, total, diba? Maging tayo po eh maging, ano ba yung ibig sabihin nito? Maging tayo po ay magkaroon ng, maging civil tayo. Maging civilisado tayo. Okay? Ganito yan. Since ginigiit mo yung Abilino versus Cuenco mo, tama? Na naging batayan mo. Samantalang hindi yan kasi case-to-case basis yan. Ano? Pati yung kay Senator Grillo noong 2015. No? So hindi nga ito madadaan sa pataasan ng boses, paramihan ng boses, palakasan ng boses. Ang pinag-uusapan dito ay ang katwiran ng tama o mali. Ang makasasagot po niyan ay ang ating libro. Kung ano nakasaad doon sa konstitusyon
At sa rules mismo ng ating Senado, doon natin ma-re-resolutionan yan. Tama? Eh pero kung kayo ang gagawa niyan, alam kong hindi niyo gagawin dahil matatalo kayo. Tama? Siyempre, di ba? Pag kinuha na nila yung posisyon ni S.P. Allan, sige nga, tingnan ko yung libro. Kahit Biblia, labas mo rito. Pag nakita nila, oh nga, wala tayo sa katwiran. Aamin ba kayo? Lalo na si Bendalo. Aamin sila na, oh, mali kami. Eh, ito yung mga tipo ng taong, ah, basta. Diba? Ito yung kahit wala na sa katwiran. Alam mo yon? Kagayon nun, pag wala na sa katwiran, tara, walk out na lang tayo. Diba? Para hindi mo naintindihan ang role mo. Tama? May majority, may minority. So kung nasa minority ka na, understandably, lahat dinadan talaga sa debate. At pag di magkasundo, okay, let's put to a vote, let's split the house. Ganun talaga.

0: Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.

0: para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
1: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
0: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
1: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Martes ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging po sa ating mga kababayang OFWs man o hindi sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Kasama na po ang ating mga ka-senior citizen, particular ang 5 distrito ng Maynila. Laki po ang aming mataos na pananalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Kaya, speaking of kalusugan, kumain po tayo ng masustansya na pampalakas ng ating katawan para nang sa ganon ay magkaroon tayo ng isang mabuting kalusugan. At siyempre, kailangan po natin yung kilos-kilos, galaw-galaw, mga senior citizen. Kailangan po lagi tayong kilos-kilos, galaw-galaw, para nang sa ganon, yung ating mga buto-buto ay flexible o hindi po yung, tawag dito, nagiging ano, yung kumbaga parang nakakandado. Kaya hindi po tayo masyadong makakilos o makalakad. Ako, ang ehersisyo ko talaga, kahit wala nang makitang halos sahig, lampaso ng lampaso sa paa. Ha? Lagi ako may dalambasahan sa paa. Kaskas ng kaskas, yan po ay isa sa aking ehersisyo. Ha? Kaya kailangan po kilos-kilos ang mga kamay natin, laging nag-exercise. Ha? Eh, mahal ko po ang ating mga ka-senior citizen dahil lahat po tayo ng mga senior citizen na inaakala ng iba nating mga kababayan, mga anak, eh tayo'y mga inutil na dahil matanda na. Hindi po, may pakinabang pa. Kaya isa po sa ating gustong isusog ay yung pagbibigay ng pagkakataon sa mga willing and able na mga senior citizen na mabigyan pa ng panibagong pagkakataon para sila ay makapagtrabaho ng ayon sa kanilang kakayahan, di ba? Yes. Sa pamagitan ng pagtitraining ng TESDA. Yes. Yung mga senior citizen na walang alam, dapat turuan yan. Yes. Turuan ng skill na, na kaya nila at nang sa ganon ay patuloy na makapaghanap buhay, hindi maging pabigat at produktibo. Ha? Dapat maging produktibo tayong lahat ng mga Pilipino sa kasalukuyang kalagayan po natin. Ha? Ang ating ekonomiya ay medyo hindi po maayos. Ha? At yan ay ayon sa bangko sa relation chief ng Bangko Sentral, Cora Guidotte, ng ating ang mga investor ay tila walang pumapasok sa ating bansa. Kaya marami ang walang trabaho, kaya marami po ang nagugutom. Mm-hmm. So, Don Redondo, magandang umaga.
1: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa lahat. Sama-sama pa rin po tayo hanggang mamayang alas 8.
0: Naku, parang tayo'y magkalaban ngayon. Ikaw ang berde, ako ay dilaw. Pero sa katotohanan, ito po ay apple green. Apple green. Ha? Ayan siya, berde. Sige po, mga kaibigan. Tuloy ang ating pagtalakay sa mga may init na isyong lumilisaw sa ating pong apat na sulok ng archipelago. Bagamat ang Mindanao ay tila nagpupursigi na gusto nila ay maging isang independyente, hihiwalay na po sa bansang Pilipinas na dahil nga sa kasalukuyang kalagayan. Eh, mahihirapan po tayo na nasa lungsod sapagkat ang tinuturing na basket,
1: food basket,
0: food basket ng ating bansa ay ang Mindanao. Ha? Kaya medyo malaking problema po yan. Ha? Nasa kakaharapin ng susunod na magiging pangulo ng ating bansa bukod pa sa halos lahat ng mga mahalagang properties ng ating gobyerno na pag-aari po ng taong bayan. Ha? Ang gobyerno ay parang ahente lang. Ha? Sila po ay tagapagsilbi nating mga Pilipino. Yes. Kaya sila po ay nasa posisyon sa ngayon na akala mo sila na ang makapangyarihan at sila ang masusunod kahit pa tayo ay pinalilibutan ng saligang batas na dapat ay ating sundin sapagkat ang saligang batas ang pinakamataas na batas sa bansa. Yes. At gabay ng mga batas na nililikha ng ating mga mambabatas. Yes. Yan, mga kaibigan, ha? Pero sa nakikita natin ngayong kasalukuyang kalagayan, sabi nga, what are we in power for? Tila yan po ang nangyayari. Yan ang nagaganap ngayon sa ating bansa. Yung pong mga suspect na sangkot dito po sa malawakang korupsyon ng flood control ng ating national budget, ha, at iba pang mga kurakutan, ha, sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno, ay tila sila pa ang makapangyarihan at sila ang nasusunod, di ba? Mm-hmm. So, maliwanag na tayong mamamayang Pilipino ay nagsisilbing alipin ng mismong binigyan natin ng kapangyarihan, di ba?
1: Yes.
0: Pero pagka tinanong mo at nagsalita sa media na ayon nga kay Senator Marcoleta, aba, marami ang tila hindi nagbabalita ng totoo kapalit po ng envelope, mga kaibigan. Hindi man lahat, pero mayroon po, ha, na nagpapaikot din o nag-i-spin ng mga balita. Yes. Kaya nagkakaroon ng mga mali-maling perception, haka-haka kaisipan ang ating mga kababayan. Kaya nandito po ang inyong palatuntunang pulso ng sambayanan para magpahayag ng katotohanan balita at ng aming mga pansariling opinyon. Kasama na po ang inyong mga opinyon sa pamagitan ng pagtawag sa telepono.
1: Yes.
0: Sa pamagitan ng pagpapadala ng inyo pong mga mensahe. Kaya mamaya po, ha, at ngayon pa lamang, umpisa na ninyo ang pagpapadala.
1: Yes.
0: Ng inyong mga mensahe. Ito pong kinatawan ng Bicol, ha? Ano nga ba itong si Redondo?
1: Bicol Saro, party list.
0: Bicol Saro, party list, ha? Talaga po namang matindi ang kanyang pag-deny. Akala ko sa showbiz lang ang mga denial king, denial queen, ha? Pero sa politika, mas matindi po, ha? Kung magsinungaling ang mga politiko na nasasangkot sa iba't ibang issue, mga kaibigan, katulad po ng issue ng flood control and infrastructure scandal. Pinakamalawak na iskandalo, pinakamalawak na salapi na nawala sa ating kabangyaman sa kasaysayan ng ating politika sa bansa. Ayon po rito kay representative ng ako, Bicol?
1: Bicol Saro.
0: Bicol Saro, Terry Redon, alias Ilong, ha? Matindi po niyang itinatatwa yung mga aligasyon na siya ay tumanggap ng maleta na naglalaman po ng salapi. Wala daw pong maleta na idiniliber sa kanya o sa kahit sa anong panahon at kahit saang lugar. Tulad na pagtinanong po natin itong si Don Redondo, hindi rin niya malaman kung ano isasagot niya, kung tatanggapin ko o hindi. Pero sabi nga, mas malamang sa hindi ko tatanggapin. Magkakaila sapagkat sila po ay kapit tuko sa posisyon dahil po sa kapangyarihang taglay, mga kaibigan. Kaya aasahan ba natin, mga kababayan, na umamin itong mga tila nagsisinungaling, tila hindi, na mga opisyal ng ating gobyerno, partikular ang mga mambabatas na sangkot dito po sa tinatawag na pinakamalawak na iskandalo, pinakamalawak na salaping na halaga ng salaping nawawala mula sa ating kabangyaman, galing po sa buwis na ang puhunan nating mga mamamayang Pilipino, mahirap man o mayaman, ay dugo, pawis at luha, mga kababayan. Yes. At ito naman pong sinasabi nga natin, Tulpo Brothers, abay saksakan din po ito ng arugante. Saksakan po ng tinatawag natin na kasinungalingan, ha? Sapagkat magpapile pa raw ng kaso itong si Senador Rapi Tulpo laban sa 18 kargador. Sabi po ni Rapi Tulpo, tatawagin daw po niya na 18 mga kargador. Eh, kahit basurero pa, kung marangal at kumikita sa pamamagitan ng pagpapatulo ng pawis, mas sinasabi nga natin mas marangal kumpara sa inyo na mga mambabatas na alam naman natin na marami o ilan ay kawatan sa kabangyaman ng bansa. Hindi naman po kayo yayaman katulad ng nakikita ngayon ng taong bayan na estado nyo o kalagayan sa buhay. Itong si Erwin Tulpo, ayon sa isang informant o sa source natin, sinasabi na ito raw ay pumapasok sa Senado na naka-chopper. Abay, iba na ang dating mo. Hindi lang mga high-end na sasakyan. Abay, di chopper na kayo kung pumasok sa Senado. Saan nang galing ang mga salapi na ipinambibili nyo ng mga mamahaling mga katulad ng helicopter, aeroplano, mga high-end na mga sasakyan na hindi kayang bilhin ng basta lamang mayaman o basta lamang maliit na negosyante. Mm-hmm. Diba? Yes. Kailangan kumita ka ng limpak-limpak na salapi para maging hayahay ang iyong buhay, mga kababayan. Di ba? Nakikita ninyo, ibang-iba na ang pagsasalita. Ibang-iba na ang kilos, ha? Nitong mga tulpos na binabanatan din ng kanyang kapatid na itong sinasabing si Bitag, Ben Bitag. Ha, na yung Tulpo, mga kaibigan, dalawang magkapatid na Tulpo, wag daw isumbong mo kay Tulpo kung hindi ibitag mo kay Ben Bitag Tulpo. Yon, mga kaibigan. O kita na ninyo, sa magkakapatid, meron po talagang lalabas na matino at may lalabas din na tinatawag na black sheep. Kaya tayo rin mga mamamayan na madaling maniwala sa mga sabi-sabi, madaling maniwala sa mga pahayag, lalo pat iniidolo ang isang politiko, agad-agad naniniwala kayo sa bawat sabihin. Una, namamantikaan ang inyong mga nguso dahil kayo ay nakikinabang. Pero kung ikaw ay nagmamahal sa iyong inambayan, nagpapahalaga ka at nagmamalasakit sa kalagayan ng iyong kapwa o maraming bilang na kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa mga susunod na henerasyon. Aba, siyempre, iba naman ang dating mo. Katulad po ni Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Dante Marculeta, Senator Robin Padilla. Ako dati wala akong masyadong gusto dito kay Senator Robin Padilla. Pero sa nakita ko po sa ngayon, katulad din ni Joel Villanueva at kay Jinggoy Estrada, abay humanga po ako dahil hindi nila ininda ang panganib ng paghimas sa rehas na bakal. Sapagkat sabi nga, babaliktad ka o kakasuhan ka. Yan po ang ngayon ang labanan. Ha? Sasama ka sa minority o makukulong ka sapagkat lalagyan ka ng katakot-takot na tila inimbento, tila hindi na mga kaso. Diba? Mm-hmm. So, si Cheese Escudero, mukhang umatras ang yagbols, ha? Mukhang humina dahil ayaw niyang maiwan ang kanyang may bahay, ang magandang modelo at artista na si Heart Evangelista. Na ngayon ay kasama na binabas ng mga baser, mga kaibigan. Pero tayo po ay sumasaludo dito sa nananatiling naninindigan, ha? Na ngayon tila binawi at nagkamali ang 18 Marines sa pagsama sa pangalan ni Senator Loren Legarda, na nananatili po na Senate Pro Tempore. Siya po ang legal na Senate Pro Tempore na inaaktuhan daw as OIC, and there is no such thing as OIC, Senate Pro Tempore, na si Win Gatchalian, mga kaibigan, ha? Na todo ang pagsisinungaling, nakaka-dismaya raw, ha? Dahil hindi sumipot ito pong 18 mga sundalo at itong si Attorney Baligod. Samantalang kitang-kita sa video na napapanood sa social media, ha, na naroroon ang 18 mga sundalo kasama si Attorney Baligod na hindi pinapasok o sadyang pinigil papasukin. At tila naglilitanya ng puro kasinungalingan, ito pong tumatayo na tila laway na laway, atat na atat na maging Senate President sapagkat siya ang magiging kinatawan ng mga oligarko, na mga chekwa o mga inchik na mga negosyante na kasama ng kanyang ama na tinagurian dati na Plastic King na si William Gatchalian at nagmamay-ari ng Manila Bay Reclamation na nagkakahalaga ng 34 billion kasama ang mga kasosyong mga Chinese, mga kaibigan. Bukod pa dyan, ha, yung kanyang illegal na mining. Mm-hmm. Ha? At hindi lang, marami pa pong mga kung ano-anong mga negosyong hawak-hawak. Meron silang hotel, waterfront hotel, sa panahon po yan ng dating naging pangulo na na-edsa rin na si dating pangulo Erap Estrada. Pero marami po ang nagkakaroon ng kutob, ha, na tila hindi pababayaan na ngayon ay sinasabi na bad boy na si JB JB Ejercito, ah, ang kanyang kapatid. Mukhang tila sasama, tila hindi, ha, sa mayorya. Yan po ay higing-higing lamang natin, ha? Mm. Na sana, siyempre, bakit mo pababayaan ang iyong kapatid kung tama naman ang kanyang paninindigan? Eh kung inaakala mong mali, bakit mo namang kukonsintihin? Mm. Sapagkat kapag kinonsinti mo ang mali, kasama ka. You are accomplice to the crime. Mm. Diba? Yes. Kaya tayo ay pumupuri sa ating senadora Amy Marcos sapagkat tila yung kanyang ibinulgar na con us ay tila nagkakatotoo. Mm. Ha? Yan po ay kanilang alternatibong plano kung sakali hindi ha ma-impeach ang Vice President Sara Duterte. Ha? Dahil yan po ang isa sa kanilang paraan para mawala ang balakid sa kanilang paghahangad na manatili sa poder ng kapangyarihan. Sapagkat ang kanilang manok na dati ha, at kasabwat di umano ha, na dating Speaker of the House Martin Romualdez ay tila bumubukas na ang bibig at tila ilalaglag na ang mga kasama niya sa sinasabi na tila utak, tila hindi ng malawakang flood control and infrastructure project at iba't iba pang mga kurakutan sa ating pamahalaan. Sabi niya, magpapakulong siya kung kasama ang anak ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr. na si Sandro Marcos na may pinakamalaking alokabol. Mm-hmm. Ha? Kasunod po ay ang pingog party list ni ng may bahay, mm-hmm, may bahay na si Yeda Romualdez, di ba? Mm-hmm. Ng Leyte.
1: Mm-hmm. Oh,
0: ganun din may pinakamalaking isa sa may pinakamalaking alokabol ay ang anak ni Rapi Tulpo na si Ralph Tulpo ha sa Quezon City. Mm-hmm. So unti-unti nabubulgar na ang mga pangalan. Kung kaya ito pong sinasabi na si Discaya ay nanghihinayang kung bakit hindi niya nasabi yung 150 na sangkot pang mga opisyal ng ating gobyerno. Eh siya pala ay ipapakulong din. Siya ay nakulong ng 9 na buwan, pati ang kanyang may bahay ha, na nasa ano ba yun, sa kulungan ng mga kababaihan, correctional, ha, ay nakulong rin pala. Disin sana, sinabi na niya. Bakit pa kasi paunti-unti umaasa ka sa mga sinungaling na mga ilang politiko? Dahil pagtapos ng kailangan sa'yo, eh bibitawang ka na ng mga iyang katulad din ng sinasabi na di umano kapag ikaw ay naging asset at kung marami ka nang nalalaman, patay kang bata ka. Diba? Mm-hmm. So, tayo po nagsasabi lamang ng katotohanan sapagkat bilang isang mamamahayag, tungkulin nating iulat sa sambayan ng Pilipino sa ating mga kababayan ang katotohanan upang magkaroon ng tamang kaisipan at hindi nililito, hindi pinaiikot-ikot para magkaroon ng kanya-kanyang mga paksyon, kanya-kanyang mga paniniwala. Kailangan magkaisa tayong mga mamamayan Pilipino. Itama natin ang mga mali. Yes. Kaya mahalaga po sa atin ang mga senior citizen sapagkat karamihan sa mga senior citizen ay napagdaanan na nila ang maraming karanasan ng iba't ibang humawak ng ating administrasyon. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, papapasukin muna natin pag-uulat ni Romel Madrigal. DOST Laguna, pinalakas ang food safety ng mga entrepreneurs sa pamagitan ng SSOP training. Tama. Okay, Romel Madrigal, ibalita mo.
2: Mas pinatatag ng Department of Science and Technology o DOST Laguna ang kakayahan ng mga lokal na negosyante matapos magsagawa ng Sanitation Standard Operating Procedures o SSOP training para sa 20 kalok ng DTI Laguna Autopreneurs Program. Layunin ang pagsasanay na matiyak na ligtas, malinis at naayon sa food safety standards sa mga produktong nilalabas ng mga MSME sa lalawigan. Binigyan din sa programa ang kahalagahan ng tamang food hygiene, pag-control sa food safety hazards at pagsunod sa current good manufacturing practices. Ipinaliwanag ni Ginoong Leandro D. Matulak ng DOST Calabarzon Food Safety Team na mahalagang magkaroon ng sariling SSOP ang bawat negosyo batay sa kanilang pasilidad, kagamitan at proseso ng production. Kabilang dito ang mahigpit na pagpapatupad ng sanitation procedures monitoring at corrective action upang maiwasan ang kontaminasyon ng mga produkto. Tinalakay rin ang 8 mahalagang aspeto ng food safety tulad ng kaligtasan ng tubig, kalinisan ng food contact surface, pest control, wastong paggamit ng chemical, at pagpapanatili ng maayos na pasilidad para sa mga manggagawa. Bilang pagtatapos, hinati sa mga grupo ang mga kalahok upang bumuo ng kanilang SSOP para sa iba't ibang bahagi ng kanilang operasyon. Sinuri at binigyan naman ng rekomendasyon ng mga eksperto ng DOST ang kanilang mga output upang higit pang mapahusay ang kanilang mga sistema. Sa pamamagitan ng pagsasanay na ito, mas handa na ang mga entrepreneurs ng Laguna na makapaghatid ng dekalidad, ligtas at globally competitive na mga produktong pagkain para sa mas malawak na merkado. Romel Madrigal nag-uulat sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Ganyan po sana yung mga pinalalawak at ipinatutupad na programa ng ating pamahalaan. At hindi puta-putaki lang kung saan-saan lang. Diba? Dapat malawakan programang yan. Malawakan ang ilunsad ng ating gobyerno na nagsasanay sa ating mga kababayan sa iba't ibang food, para sa ating food production. Yung iba pang mga production na magagamit natin para makapag-export tayo ng ating mga produkto at kumita tayo ng mga dollars at hindi yung pera natin. Maghihikaya tayo ng mga investor tapos ilalabas yung ating salapi o dolyares, di ba? Pero si Chonayu ay may pag-uulat, forced labor, kinundi na ng Malacanang. Chonayu, ibalita mo.
3: Mariing, kinundi na ng Palasyo ng Malacanang ang forced labor. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, handa ang pamahalaan ni pagtanggol ang Pilipinas kaugnay ng mga natuklasan sa investigasyon ng United States hinggil sa umano'y kakulangan ng mga safeguards laban sa mga iniaangkat na produktong may kaugnayan sa forced labor. Tiniyak ng Malacanang na seryosong tinutugunan ng pamahalaan ang mga isyung binanggit sa ulat ng United States Trade Representative at binigyan diin ang matagal ng paninindigan ng bansa laban sa sapilitang paggawa at ang patuloy na pagpapatupad ng mga batas na nagtatanggol sa karapatan ng mga manggagawa. Ayon kay Castro, kasalukuyang sinusuri ng pamahalaan ang ulat ng USTR at makikipag-ugnayan sa mga opisyal ng Estados Unidos sa pamamagitan ng mga nararapat na mekanismo upang maipakita ang pagsunod ng bansa sa mga batas sa paggawa at ang pagkondina nito sa lahat ng anyo ng forced labor. Ako si Chonayu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa
0: Okay, thank you very much, Chonayu. Kahit hindi ka naman forced labor, talagang mapipilitan kang magtrabaho na kahit alam mo, underpaid ka, kaysa sa wala.
1: Yes.
0: Katulad din po ng sinasabi nitong si retired General Orlando De Leon na mas marangal na trabaho ang pagiging kargador o basurero kaysa magnanakaw na politiko. Mm. Yan po ay dahil sa sinabi nito pong si Senador Rapi Tulpo, ha, na kanya daw ipipresenta at kanyang tatawagin na 18 kargador. Mm. Ang 18 sundalo, 16 po ang Marines, 2 ay Army. Mm. Kaya yan po mga kaibigan, ha, ang sinasabi natin, ha, na tila itong mga tulpo na ngayon ay nakasingkaw sa ating Senado ay tila hindi karapat-dapat sa kanilang posisyon bilang isang senador na tinitingala at inaasahan ng ating mamamayang Pilipino na magsisilbi ng tapat bilang mga kinatawan ng mamamayang Pilipino.
1: Mm-hmm.
0: Eh, pero anong ginagawa ninyo? Di ba? Tapos sasabihin mo, ano, para ano pa? Journalist ka? Eh, journalist ka nga. Eh, ano ba ang pagiging journalist mo? Hindi ba pinagkakakitaan din ninyo ang inyong pagiging journalist? Wala namang masama eh, dahil trabaho rin eh. Kung trabaho lang. Pero, ikompromiso mo ang katotohanan, ikompromiso mo ang kapakanan ng taong bayan para sa inyong pansariling interes, masama. Masama po yan. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Hindi ba sinasabi na nung ating mga nanay-tatay, nung tayo ay maliit, huwag kang magsisinungaling, ha? At huwag kang magnanasa ng hindi sayo.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Huwag kang magnanakaw.
1: Yes.
0: Huwag kang mangungupit, 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, masama. Oh, pero sinusunod ba ninyo dahil sa inyong pansariling paghahangad na manatili sa kapangyarihan at mamuhay ng hayahay ang buhay. Si Chonay ulit.
1: Mm.
0: Mag-uulat, bumabalik. 406.3 billion koleksyon ng BOC. Di ba sinasabi may kotong dyan? Ha? Pinuri ng Malacanang. Chonay U, ibalita mo.
3: Napabilib ng Bureau of Customs ang Palasyo ng Malacanang matapos malampasan ang target na koleksyon at makalikom ng mahigit 400 billion peso sa unang 5 buwan ng 2026. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sa pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi lamang nakamit kundi nalagpasan pa ng BOC ang target collection nito ngayong taon. Ayon kay Castro, umabot sa 406.3 billion pesos ang nakolekta ng BOC mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Anya, ang sobrang koleksyon na aabot sa 9.3 billion pesos ay makatutulong sa pagpupondo ng mga prioridad na programa at proyekto ng pamahalaan. Sinabi rin ni Castro na iniuugnay ni Nepomuceno ang multi-bilyong pisong sobrang koleksyon ng ahensya dahil sa mahusay na operasyon at mas matibay na koordinasyon ng mga tauhan ng BOC. Ako si Chonay U para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chonay U. Natandaan ko may pahayag eh. Itong si Saldico, na dating congressman at chairman ng Appropriation Committee, na sinasabi isa sa utak, ha, sa mga utak nitong malawakang iskandalo ng korupsyon sa flood control na may pere na kinukuha at inilalagay dito sa maleta na galing sa Bucor, di ba?
1: Yes.
0: Na ano ba yan? Yung sa bigas, yung importasyon na hindi yata ipinagbabayad ng tax.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre kahit,
1: technical smuggling.
0: Kahit sa gobyerno ka, kahit privado, ano, may batas na dapat magbayad ng buwis. Yes. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Yan din ang sinabi ko eh. Doon sa inabot sa akin na cheque, hindi ako tumatanggap ng bayad. Para hindi kayo punahin, magbayad kayo ng tamang buwis. Yes. Yun lang po ang sinabi ko, tinalikuran ko, tinindigan ko.
1: Mm-hmm.
0: Mm, diba?
1: Yes.
0: Oh, yun ang sinasabi natin. Oh, kaya, yung mga balita, kuminsan, spin, pinagaganda eh.
1: Mm. Mm? Minsan half-truth, hindi whole truth eh.
0: Buti nga kung half-truth eh. Mm, minsan hubad na nga sa katotohanan, burlesque na sa katotohanan eh. Oh,
1: pero pa rin.
0: Yun ang ibabalita at paniniwalaan ng taong bayan. Si Jong Manlapas may pag-uulat, Office of the Vice President, Kalusugan Food Truck. Naku, 7.8 na lindol po ang tumama sa Mindanao. At marami po ang namatay dahil may mga gumuho, bumagsak na mga gusali. Umalalay sa mga responder sa General Santos matapos ang malakas na lindol. Jong Manlapas, ibalita mo.
4: Tumulong ang Office of the Vice President sa mga nagsagawa ng search and rescue operation sa General Santos City kasunod ng malakas na lindol na tumama sa Mindanao. Nakatalaga ang Kalusugan Food Trucks ng OBP sa gumuhong commercial building sa Barangay Kalumpang, isa sa mga lugar na apektado ng pagyanig. Ayon sa OBP, nasa umigit kumulang 150 frontliners ang nagsagawa ng search and rescue operation sa lugar upang hanapin at matulungan ang mga posibleng biktima ng sakuna. Bilang suporta sa kanilang walang humpay na serbisyo, nagbigay ang Kalusugan Food Trucks ng pagkain at mga inumin para sa mga responder na nasa ground. Samantala, nananatiling nakistambay ang OBP Southern Mindanao Satellite Office upang magbigay ng karagdagang tulong at agang responde sakaling kailanganin sa mga apektadong komunidad. Patuloy naman ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya at lokal na pamalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at mapabilis ang relief and rescue operation sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Katulad niyan.
1: Mm.
0: Alam nyo, kung susundin natin ang ating saligang batas,
1: yes,
0: ito pong ginawa ng minority ay isang maliwanag na usurpation of duties.
1: Mm.
0: Di ba?
1: Yes.
0: Meron tayong legal na Senate President. Merong panlegal na nakaupo na Senate pro tempore.
1: Yes.
0: Meron tayong legal na secretary.
1: Mm.
0: Ha? Tapos, pumasok kayo. Kaya hindi natuloy yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Natakot din kayo.
1: Mm-hmm.
0: Natakot kayo. Yan ang totoo. Aminin ninyo. Sapagkat pwede kayong humimas ng rehas na bakal.
1: Yes.
0: Pwede kayong makulong kung kayo ay kakasuhan ng ating Senate President, legal na Senate President. Pero gusto ninyo, dahil kayo ay sinasang-ayunan ng Malacañang na sinasabi, hindi pwede makialam ang executive sa internal affair ng Senado dahil ito ay isang independent constitutional body,
1: yes,
0: tulad din ng legislative at ng executive.
1: Mm.
0: Hindi kayo pwedeng lumampas sa inyong hangganan. Kaya lang, sinabi ng Malacañang na kinikilala nila. Bakit kikilalanin? Eh merong legal pang nakaupo na Senate President. At ito namang IBP ay hindi kumakatawan sa 70,000 mga abogadong miyembro. Diba?
1: Yes.
0: Ganon din yung mga deans ng mga laws sa mga universidad. Political opinion yung kanilang sinasabi, pero ito ay hindi umaayon sa ating saligang batas. Yes. Na kung tutusin, ayon sa constitutionalist, dating assemblyman, naging immigration secretary, ha, o commissioner, naging governor. Na si Homobono Adasa, pwede silang kasuhan ng Senate President Alan Peter Cayetano at sila ay makulong. O baka natakot kayo, nag-isip-isip din kayo, kaya hindi session, hindi investigasyon, hindi hearing.
1: Consultative meeting. O,
0: tapos bubuga ng buga itong si Wingard sila, inimbitahan, hindi dumalo ang 18 mga sundalo, kasama yung kanilang abogado. Nandoon. Pero kung
1: tagal na nakapasok,
0: sinasabi nila na i-re-record daw sa journal, baka pati yung lumalabas na kayo ay fake. Usurpation yan. Mayroon pang nakaupo na legal na Senate President, legal na Senate pro tempore, legal na Secretary General, di ba? Ng Senado. Merong tinatawag na USAA.
1: Yes.
0: So buo ang liderato. Papasok kayo, tapos sasabihin ninyo, kinikilala kayo. Kundi ba namang kulang sa aral? Maring marunong matalino itong si Wingard Chelian. Bakit mo kukonsultahin pati Civil Service Commission, di ba? Anong kinalaman ng Civil Service Commission diyan sa Senado? Hindi nyo ba naiintindihan? Ang Senate ay isang independent constitutional body. Nabubulol tuloy ako. Para tuloy ako, sino nga ba yun? Da. Di ba intindihan ng taong bayan kung ano yung pinagsasasabi? Pero si John Manlapas, nagbabalik sa kanyang pag-uulat, House Prosecutors, iginiit na hindi nasira ang kanilang kredibilidad ng tinaguriang 18 kargador, 18 ex-Marines. John Manlapas, ibalita mo!
4: Iginiit ng House Prosecution Panel na hindi naapektuhan ang kanilang kredibilidad sa kabila ng mga ligasyong ibinabato ng tinaguriang 18 ex-Marines kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerbil Luistro, nananatiling buo ang tiwala nila sa integridad at katapatan ng mga membro ng Prosecution Panel, kabilang sina dating Senadora Laila De Lima, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Sinabi ni Luistro na malinaw mano ang mga hindi pagkakatugma at kahinaan sa mga pahayag ng mga dating Marines, kaya hindi nito mababahiran ang matagal ng kredibilidad ng mga prosecutor. Dagdag naman ni Kabataan Party List Representative Renico, mas kino-question ng publiko ang kredibilidad ng mga testigo kaysa sa mga prosecutor matapos ang isinagawang pagdirig. Samantala, binigyan din ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno na ang pangunahing usapin ay ang ebidensyang iharap sa impeachment trial at hindi ang mga aligasyon, anya'y naglalayong ilihis ang atensyon ng publiko. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, maraming salamat, Jong Manlapas. Naku naman, oo, ano ba yan? Sus Mar Joseph,
1: sa tuloy-tuloy ng investigasyon, magkakalaman.
0: Anong kredibilidad meron kayo dyan na mga ilang nasa kongreso na duminig o nag-imbestiga dyan sa mga sinasabi ninyo na pwedeng gamitin testigo, di ba? Ikaw, Congresswoman Luistro, hindi ba ikaw ay meron ding bahid ng kasalanan, obstruction of justice. Itinago mo yung iyong asawa na may warrant sa kasong rape, mga kaibigan, di ba? At noon pa man, mayroon na tayong source na nagsasabi na kada labas di umano, dahil ito source lang po ito eh, hindi nating alam kung ano ang nasa isip nito, kung ito ay nasa kabilang kampo o kanyang opinion lamang, di ba? Na nakikita kay pagkatapos ng sesyon, katulad din ng mga ilan. O, di ba? Yan si Ace Barber na akala mo napakagaling, ha? Pagka nag-iimbestiga sa tuwad committee niya, di ba? Na pinamumunuan niya. Eh, kasangkot ka rin pala eh. Tumanggap ka rin ng maleta. Paano paniniwalaan ng taong bayan? Eh, samantalang itong mga 18 Marines, may ebidensyang nakikita. Meron silang mga litrato. May litrato na kasama ang ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr. Pero dahil sa bilin di umano, niko, wag kunan ang maleta. Kaya sila ay nagpakuha lamang kasama ang Pangulo at ang First Lady.
1: May mga video rin
0: kasama sila. Si Congressman at Majority Leader Sandro Marcos. Oh, nakarating sila sa
1: Paway.
0: Paway, Ilocos.
1: Ayon sa kanila.
0: Norte.
1: At may lalabas pa doon, 14, may 7 pa.
0: Siyempre, sa investigasyon, salita pa lang sa ngayon. Pero dapat iharap sa mga matitinong investigador at hindi kayo na mga mismo sangkot diyan sa tinatawag na malawakang issue ng iskandalo ng korupsyon ng flood control. Hindi kayo dapat ang mag-imbestiga. Hindi kayo ang dapat duminig sa kaso at hindi rin kayo ang dapat mag-desisyon. Kailangan ang uupo para duminig ay yung hindi sangkot ang pangalan.
1: Yes.
0: Kumbaga, wala siyang kinalaman dyan para wala siyang pinuproteksyonan. Lumalabas, conflict of interest.
1: Yes.
0: Kayo ang may kaso, kayo ang inirereklamo, tapos kayo ang mag-iimbestiga, kayo ang magdidesisyon. Ay asan ang pagiging makatarungan? Asan ang patas na labanan? Diba?
1: Kaya ngayon lang dumalo, kung sakali man.
0: Mali, may mali. Sabi
1: dapat
0: nga,
1: mag-inhibit.
0: Ay, mali.
1: Yeah.
0: Oh, diba? Ay, mali. Pero pinipilit nyo, ay, tama, kami ang legal dahil kinilala kami ng Malacanang, kinilala kami ng IBP at kukonsulta kami sa Civil Service Commission. Political opinion lahat, wala silang jurisdiction. Wala silang kapangyarihan makialam sa internal affair ng Senado. Although, bilang Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas, para payapain, para matapos ang gusot, pwede siyang maging intermediary o mamagitan sa hidwaan ng mga senador. Eh, hindi nangyari.
1: Pumanig agad eh.
0: Pumanig ka agad. Diba? Pumanig ka agad ang Malacanang. So, lumalabas na tila tama ang sinasabi ni Senador Cayetano na nakikialam ang Malacanang.
1: Yes.
0: Diba? Kaya, sabi ng nabasa ko sa post ni Attorney Homobono Adasa, isang kilala na constitutionalist at may mahabang karanasan sa litigation, pwede kayong makulong, di umano. Diba? Dahil usurpation yan. Pero tayo po ay magbibigay muna ng isang paalala para hindi na po tayo ma-high blood. At babalik po tayo sa ilang saglit at sasabihin po ni Don Redondo, alias Don Pepot, ha? Alias, ano ba yan, anak ni Balot. Ang dami pong alias nito eh. Depende ho sa panahon, ang kanyang pangalan. At sasabihin po niya ang bilang ng telepono para dun sa mga gastong tumawag at magpadala ng kanilang mga mensahe.
5: Now, the end is near. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.magcor.ph. Isa mula

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayim papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 po ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. At si Dong Redondo.
2: Matatawag po. Ang bilang po ng aming telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa magkapadala po ng mga mensahe, pakisas po sa inyo mga Facebook ang Radyo Bandido TV. Nakayon po yung page namin. Pakilike, pakishare, pakipalo.

0: po ninyo. Nakakayan po ninyo palat nito ng pulsa ng sambayan na. May comment section kami dyan. Padala po kayo mensahin sa Facebook at sa YouTube. Babasahin po namin, Tita Carmen, ang mga mensahin nyo.
1: Okay. At yung palantatay ni dating Senate President Mig Subiri na si Representative Jose Maria Subiri Jr. Siya raw po pala ang nakatanggap ng pinakamalaking halaga ng Aloka Balls, mahigit 10.28 bilyon na inilaan sa kanyang distrito mula 2023 hanggang 2025. Pinakamataas na allocable sa isang rehiyon. Kaya pala, kaya pala nawala sa sariling wisyo. Inisip niya eh, ha? Sus Mariano, garapong walang asukal loo. Si Jojo Sikat, may pagbabalita. Senate President Alan, iminungkahi. Bakit may acting pa? Kay acting Senate President at pro tempore Gatchalian na dalawa silang pipirma sa mga certification, vouchers, kontrata at cheque para sa sahod ng mga empleyado ng Senado. At saka pinulong niya ang Senado eh, na para maproteksyonan ang karapatan ng mga empleyado ng Senado.
0: Nailito rin sa kanila Dalawa silang...
1: Yan po, ha, ang pinakamaganda eh. Yung malasakit sa empleyado. Pinulong niya na para kilalanin, di ba?
0: Pinulong ni Gatchalian, pinulong din ni Politeta.
1: Pero ang dapat kilalanin talaga ay yung legal.
0: Yes.
1: Kasi hanggat hindi nagdidesisyon ang Korte Suprema, mananatili silang usurper.
0: Yes.
1: Di ba? Ewan ko, pakapalan na yan yata talaga ng mga mukha, di ba? Na pinagigit-gitan, ha? Dahil siyempre, yung
0: gusto nila, base sa opinion.
1: Itong si Senator Win Gatchalian, hindi man sabihin, pero base rin po ito sa mga na naririnig natin at sa mga impormasyon. Eh, meron din itong pinoproteksyonan eh. Kaya gusto nyo rin niya na maging Senate President at lalo siguro matutuwa kung siya ay magiging Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas.
0: Last term na yun ngayon sa Senado. It's either mag-Vice President siya, mag-Presidente. Nung kung tatakbo pa.
1: Tumakbo ang dating Pangulong Duterte, hindi ba nag-presenta rin ito na maging Vice Presidente?
0: Kay BP Sara, kung mag-Presidente si BP Sara, magbabay siya.
1: May mga project sila eh. May mga project yung tatay niya. At may mga negosyo na puproteksyonan. Kaya gusto nila, lahat sila halos eh, yung iba. Di ba may mga negosyo?
0: Yes.
1: Oh.
0: Eh, contractor nga, nasa
1: Jojo
0: Kongreso.
1: Jojo Sikat, ibalita mo.
2: Iminungkahi ni Senate President Alan Peter Cayetano kay acting Senate President at pro tempore Sherwin Gatchalian na dalawa silang maging signatories o pipirma sa mga certification o kaya mga dokumento gaya ng vouchers, kontrata at cheque para sa pasweldo ng mga Senate employees para aniya hindi maipit ang mga kawaniin ng Senado sa magkakaibang utos ng aniya'y dalawang Senado ngayon. Maingatan ang mga public funds at institutional processes at baka pagtrabaho ang Senado at impeachment court hanggat hindi nare-resolba ang kontrobersya sa liderato ng Senado. Ukol dito sinulatang kahapon ni Cayetano si Attorney Jose Luis Montales ang itinuturing ng kanilang paksyon na duty elected na Senate Secretary para makipag-unlayan ukol dito kay Attorney Renato Bantug na siya namang inihalal ni Gatchalian na Senate Secretary. Sinabi ni Cayetano na tinanggihan ang kanyang sustyon at sinabihan daw si Montales na hindi na ito Senate Secretary at mag-turnover na lang. Dahil dito ikinit ni Cayetano na hindi siya umaatras, wala itong paglabag sa batas at naisip niya lang na pareho silang pipirma para walang legal infirmity at paiwasan ang usurpation.
3: Yeah, na pagpareho na kapirma para eventually pag nagkaroon ng decision, walang legal infirmity. And it will also prevent yung mag-filean yung dalawang kampo ng usurpation.
2: Kaugnay nito, aminado naman si Cayetano na wala nang darating sa kanyang papeles dahil si Gatchelian na ang kinikilala ng Malacanang at ng Kamara, pero ilalaban at hindi raw niya isusuko ang kanyang poder sa pagpirma pati na sa pagpipreside sa impeachment trial sa katwirang siya ang nasa tama at kailangan daw niyang ilaban ang kanyang Senate presidency. Magugulitan na nagsumite kahapon kay Attorney Bantog na manifestation ng Kamara kaugnay sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment at si Attorney Bantog din ang pinadala ng Kamara ng imbitasyon para sa pagpupulong sa Kamara ukol nga sa nalalapit na State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa darating na Hulyo. Ako si Jojo Sika at nagulat para sa DCRJ Radyo Bantino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Huwag kang mag-alala, Senate President Alan Peter Cayetano. Mm. Hindi ka mang kilalanin ng Malacanang.
0: Yes.
1: Ang taong bayan ay ikaw ang kinikilala bilang Senate President.
0: Yes.
1: Kaya laban lang. Mm. Ha? Ipagtanggol mo ang katotohanan sapagkat karapatan ng mga taong inyong pinagsisilbihan maging ng Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas ay nasa iyong likuran.
0: Mm.
1: Kaya laban lang, Senate yes. President, sapagkat ikaw ang legal at kinikilala yes. ng sambayan ng Pilipino. Sila ay itinalaga lang nila yung kanilang mga sarili-sarili.
0: Yes.
1: Sapagkat sa rules, kailangan 13 majority, 24 senators kailangan 13.
0: Mm.
1: Kung 12-12, paano mo kikilalanin? Di ba?
0: Mm.
1: Tie.
0: Yes.
1: It's a tie. Oh, kaya dapat dalawa talaga kayo.
0: Mm.
1: Dahil it's a tie, eh. Di ba? Pero sa puso at diwa ng sambayan ng Pilipino, ikaw, Senate President Alan Peter Cayetano, ang kinikilala sapagkat ang iyong ipinaglalaban ay lehitimo at ang katotohanan. Yeah.
0: Ikaw huli na katrese.
1: Mm.
0: Hindi mo nakakabot ng ngayon.
1: Wala
0: si
1: pa sila. Hindi pa sila.
0: 12 pa lang
1: yan.
0: Sila.
1: At kahit kilalanin sila ng Malacanang,
0: mm.
1: o di Malacanang lang ang kakampi nila,
0: mm.
1: hanggang saan ba mananatili ang kapangyarihan ng Malacanang?
0: Yes.
1: Hanggang 2028.
0: Mm.
1: Pagkatapos niyan, lahat kayo sira sa taong bayan,
0: yes.
1: maliban doon sa mga ilang nakikinabang at napapaniwala ninyo sa inyong mga kasinungalingan.
0: Mm.
1: Si Teddy Villa, nasa linya. Magandang morning.
0: Morning ka, Teddy Villa.
4: Good morning ko, Tita Carmen and Ka James.
0: Opo.
4: Okay po, okay na po.
0: Okay na po kayo, Ka Teddy.
4: Una, Tita, ang aking, sana wag muna akong patulan na, ano, medyo, ito, una mananawagan ako sa ating mga kababayan. Hanggang hindi ho tayo kumikilos, hindi naman tayo kikilos sa labas, ano eh, sa labas sa mataas, pero, hanggang hindi tayo kumikilos, hanggang hindi na ano, nakikita na natin na ang gulo na ginagawa ng ating mga nasa gobyerno. Nakikita na natin lahat yan. Lahat ng kakukunta, kakasuhan, lahat kakasuhan. Eto, ako nananawagan din ako sa ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Pangulong Bongbong Marcos, hanggang magpapasailanin ka sa iyong asawa, wala kang magagawang matino. Hanggang hindi ka tumitindi sa sarili mong paa, wala kang magagawang matino dahil ang asawa mo ang gumugulo ng Pilipinas. Alam mo yan. Pangalawa, pangatlo, ito pong mayayaring ito sa atin. Nananawagan din ako sa ating kamukha ng Lenny Robredo, mga Aquino. Tandaan ninyo, ang mga kaliwa, parang kobra yan na nag-aasay lang, sasagpangin kayo. Ginagamit sa kayong lahat ngayon ng mga kaliwa. Hindi nyo nalahatan. Hindi nyo yan nahalata, pero makikita ninyo, sila yung namamayagpag ngayon. Ginugulo nila. Hanggang nandyan sila nanggugulo, kayo ginagamit nila. Nagpapagamit kayo. Dadating ang araw kayo magigigin lahat dahil sa ginagawa ng mga makakaliwa na ito. Ito na nanawagan ko. Kayo namang mga bilanggit ng mga baril ng mga pangalan. Usong-uso sa inyo, pag nagsalita ay papile ninyo ng libel. Ngayon, lahat kayo magpile ng libel sa mga ex-baril para magharap-harap kayo. Para malaman ninyo kung sino nagsasabi ng totoo. Kasi hanggang hindi kayo, daldal lang kayo ng daldal sa media. Ang media naman, sugam na sugam sa inyo. Dahil binabayaran nyo rin. Hindi naman sinabi ni Magkulet ang lahat ng media na babayaran. At sinasabi niya, merong mga media na nababayaran. Ginagamit, lahat kayo ginagamit lang ng mga makakaliwa. Darating ang panahon, pag-ising natin sa umaga.
1: Ay, naku, namatay. Oo. Eh,
0: salamat po, Kate.
1: Salamat. Tawag ka ulit.
0: Mm.
1: Oo, tawag ka ulit.
0: Kahapon, kinasuhan ni Erwin eh, yung mga maritsa naman. Oral defamation, tsaka cyber libel.
1: Lahat ng labing walong yan,
0: katuhanan
1: nyo ng libel, pati na yung abogado, libel kayo. Mm. Eh, katotohanan naman eh, ginagawa lang ninyong kalasag, pati batas.
0: Mm.
1: Yan ang ginagamit ninyo rin. O para yung kasinungalingan ninyo ay magmukhang totoo.
0: Yes.
1: Bakit namin kayo paniniwalaan? Diba?
0: Mm.
1: Eh samantalang, yung mga sinasabi niyong kargador, yung sinasabi niyong basurero, eh may mga ebidensya.
0: Mm-hmm.
1: Oh, at saka, sundalo lang, walang kapangyarihan, walang salapi, mm-hmm, lalabanan kayo.
0: Mm-hmm.
1: Sila ay lumalabas, nagsasabi ng katotohanan, para sa taong bayan.
0: Yes.
1: Para malaman nating mga mamamayan kung ano ang ginagawa nila sa salapi ng taong bayan, kung bakit tayo naghihirap, kung bakit ganito ang kalagayan natin na lalo tayong nagdadaluhap.
0: Yes.
1: Lalo tayong mas marami ang namamatay sa gutom. Kita na ninyo,
0: mm,
1: maging mga investor, ayaw nang pumasok. Nangungutang kayo, ayaw nang pautangin.
0: Mm.
1: Hindi ba yan na isang maliwanag na katotohanan?
0: Yes.
1: Na maging ang mga ibang bansa, alam na.
0: Mm.
1: Okay, may pag-uulat si Jojo Sikat, Senate President Alan Iginiit na dalawa ang Senado ngayon. Ang Senate of the Philippines at Senate of Malacanang, Jojo Sikat. Ibalita mo. Naku, gulong-gulo tayo.
2: Binawi ng 18 dating sundalo at ex-bodyguard ni dating Congressman Saldico ang kanilang naunang pahayag na kasama si Senadora Lauren Legarda sa inatiran na mali-malitang kickback sa flood control project. Ayon dito sa legal counsel ng 18 dating sundalo na si Attorney Libito Baligod na niretract o binawi nila ang kanilang naging pahayag at inamin na nagkamali sila sa pagsasabing nakatanggap ng 2 maleta si Senadora Legarda mula dito kay Congressman Ko. Nilinaw sa kanya ng 2 dating tauhan ni Congressman Ko na sina Rodante Orbidio at Romel Galapon na wala silang naipasok na mga maleta sa bahay ni Legarda. Sinabi pa aniya sa kanya ng mga dating tauhan na inutusan silang magbaba ng 2 maleta nung pumasok si dating Congressman Ko sa gate ng bahay ni Legarda. Subalit mabilis din itong lumabas at wala silang nakitang naipasok na maleta sa loob ng gate ng senadora. Bukas naman si Attorney Baligod kung sakaling sasampa ng kasong 2 sa dating bodyguards nitong si Ko dahil nga sa maling testimonya laban nga rito kay Senadora Legarda. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCIJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Pwede ba yan ganyan? merong Senate President ng Senate of the Philippines at merong Senate President ng Senate of Malacanang. Hindi ba maliwanag naman po sa ating saligang batas? We have a 3 branches of government, independent and constitutional body. So, hindi pwedeng magsabi na Malacanang o kumatig ang Malacanang. Ha?
0: Sa problema ng Senado.
1: Sa problema ng Senado, hindi siya pwedeng manghimasok.
0: Yes.
1: Hindi rin tama, ha, na kumatig siya sa alam niya na may legal 13 eh. Oh, hanggat hindi
0: na-expelled
1: o na-expelled, hanggang hindi nagre-resign, kasama po yan sa bilang. Walang expulsion, walang resignation. So, legal.
0: Yes.
1: Legal po ang brave 13. Wala pang aalisin eh.
0: Yes.
1: Hindi pa naman convicted ang ating Senate, ating Senador Jinggoy Estrada. Si Bato, nandito pa rin sa Pilipinas.
0: Kaya 24 pa rin sila.
1: Kaya 24, 13 against 11. Yun po ang maliwanag eh. Ginagawa niyong bobo o tanga ang mga Pilipino eh. Pinipilit ninyo para pagtakpan ninyo ang katotohanan. Maliwanag naman po eh. Dahil naiintindihan ng taong bayan. Kahit nga yung hindi nagbabasa ng dyaryo eh, nakakaintindi na tayo ay pinagsasamantalahan at bawat isang mamamayang Pilipino, biktima na basta nagbabayad ng buwis, hindi natin pwedeng sabihin na yung mga mahihirap, ha? Yung mga nasasabi nga eh, poorest of the poor,
0: na hindi nagbabayad.
1: Ay hindi nagbabayad ng buwis. Nagbabayad po sila sapagkat bawat bilhin nila, mayroon pong bat, may buwis.
0: Yes.
1: Kaya lahat tayo rito biktima, maliban na lamang doon sa mga hindi nagbabayad ng buwis. Eh, sino ba yan? Okay, papasukin natin tawag ni Nonoy Ballester.
0: Morning,
1: magandang
0: Kanonoy.
1: Umaga. Ba ngayon na si Nonoy?
0: No. Kanonoy, good morning po. Good morning po, Kanonoy.
5: Yeah.
0: Okay na, Kanonoy.
5: Okay. Tita Carmen, alam niyo mga kababayan, yung nangyayari sa ano sa Senado.
1: Mahinaan.
5: Sinasabi na pang-aabuso sa kapangyarihan. Dito ba? O tingnan niyo, kapag hindi ka kalyado, takasuhan ka ng plunder para ka makulong. Pero kalyado nila, katulad ni Martin Tambalos Lusurvaldez, kunyari kinasuha ni Boying Rimuya, nakakulong ba? Hindi, ayan o. Kukuya-kuya-kuya mga kaibigan, tatawa-tawa lang. Ganyan po nangyayari ngayon. Pagka alyado ka, kahit magnanakaw ka, protektado ka. Ngayon, Tita Carmen, ang pinagtataka ko lang, bakit ang ating mga militar at pulis, paano nila nasisitmura yung ganito kababol, ganito karuming pamahalaan? Dito ba, hindi na nila naisip yung mga aapu-apuha nila ay magigising sa ganitong klase ng kultura ng korupsyon, pagdanakaw, pang-aabuso sa kapangyarihan at hindi marunong mahiya sa sarili. Minsan nagtatanong ako mga kababayan, nakikita kaya ito ng nasa itaas? Kasi sabi sa Biblia, nalulugod ang Panginoon sa mabubuting gawa, subalit namumuhi siya sa kasamaan. Salamat, Tita Carmen Kadye.
0: Salamat
1: okay,
0: po, Kanonoy.
1: Salamat, Nonoy Ballester.
0: Patuloy tayong manalangin, panalangin ng bansa.
1: Alam mo, sinasabi naman ng Diyos eh, in my time. In my time.
0: Yes.
1: Kaya gagawa ng paraan ng Diyos sa paraan na hindi nating alam. In a mysterious way.
0: Yes.
1: God will act in a mysterious way. Na kahit sila na mga makapangyarihan, hindi rin nila alam.
0: May mas makapangyarihan
1: tayo,
0: pa sa kanila.
1: At tayo na walang alam, bigla na lamang makikita natin na ang Diyos pala ay patas.
0: Yes.
1: Patas. Hindi ibinigay sa isang tao ang lahat ng katangian.
0: Yes.
1: Merong tayong lahat kakulangan na nasa kapwa natin.
0: Kaya kailangan natin isa-isa.
1: Kaya sabi nga, hintayin lang natin, patuloy tayong manalangin.
0: Yes.
1: Manalangin po tayo sapagkat kailangan po natin na mabago ang kasalukuyang sitwasyon, alang-alang na lang po sa mga susunod na henerasyon, sa ating mga anak, aanakin at mga aanakan pa.
0: Yes.
1: Sila po ang magdurusa ng labis-labis. Mm. Kung tayo ngayon ay nagdurusa, kailangan lang po natin ay magsakripisyo, manindigan,
0: yes,
1: para maitama ang lahat ng mali at ng ang makinabang ay ang mga susunod na henerasyon.
0: Yes.
1: Huwag po tayong kumapit-tuko sa mga politiko. Katulad po ng sinasabi natin, they come and they go. Sila tangay-tangay, bilyon-bilyon pisong salapi ng taong bayan na ang puhunan natin dugo, pawis at luha. Samantalang tayo nananatiling nakanganga, naghihirap, nagdadaluhap, at nagsasakripisyo.
0: Yes.
1: Dapat po nating intindihin at dapat pagmalasakita natin higit sa lahat yung ating mga kababayang poorest of the poor.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so basa na tayo.
0: Tayo.
1: Sabi ni Juan Alugin, "Good day, Ma'am Carmen Ignacio James Gojo. Muli narito uli upang makiisa sa talakayan hingga sa kasalukuyan na constitutional crisis. Most likely ay bangayan na pinagbulan ay blood control scandals dahil pinuputahan ng ilang mambabatas sa lower house at upper house na inuugnay na ang palasyo."
0: Sabi ni Ma'am Lichen Up, "Blessed morning po, pretty Tita Carmen and Sir James. Like na po, done na po. Thank you po."
1: Sabi ni Joseph Siring Aurelia, "Good morning and God bless you. Thank you po."
0: Sabi ni Sir James Dennis Almohano, "A happy Tuesday AM, Tita Carmen and Brother James."
1: Sabi ni Joseph Siring Aurelia, "Lagi mi nakikinig sa radyo everyday. Thank you, Joseph Aurelia."
0: Sabi ni Sir Alex Martinez, "Good morning po Ma'am Carmen, Sir James. Salamat po, kayo na lang po at ang nagbabalita ng totoo. Salamat po sa inyong dalawa."
1: Sabi ni John Panopio, "Good morning Madam Carmen, Master James, listening from Sydney today. Quote, galing sa fortune cookie, patriotism is the last refuge of scoundrels. They are also the men who talk the loudest." Yan po, yes, ha. Ayon yan po kay Mark Twain, alam na this.
0: Mm-hmm.
1: Marami po siyang ipinadala na icon, pati yung ating bandila ng Pilipinas. Okay.
0: Sabi ni Musikerong Panday, "Bilib ang Malacanang sa BOC. Meron na namang nanakawin. Good job."
1: Sabi ni Merle Gicomo, "Good morning mga kapulso, Tita Carmen, Sir James." Sabi si Anna Gray, nanonood. Cindy Cruz, nanonood. Boyet Velasco, magandang umaga po.
0: Sabi ni
1: Nan Enriquez, "Good morning po. Nagsampa kahapon ng kaso ito si Ben Dalo. Tulpo sa tatlo sa mga 18 brave Marines. Sila na ito magnanakaw, sila pa nagdidemanda, sila na ito ang magnanakaw, sila pa mag-iimbestiga at sila ang magiging judge." Okay.
0: Sabi ni Sir Jeez Dennis Almohano, "Social media din mawawala. Mga bashers, haters, dislikers sa mga bashers ko, pasensya na po. Tanga lang, bobo lang ako."
1: Sabi ni Sally Sueño, "Good morning po Ma'am Carmen at Sir James." Sally Sueño, "Puro na lang kasinungalingan mga pinaggagawa. Takipan ng lantarang mga sangkot habang hindi po tayo kumikilos. Namamamayan ng naayon sa ating saligang batas. Kawawa po ang mga susunod na henerasyon."
0: Sabi ni Junior Aterado, "Anong fake yung mga kwento ng 18 bodyguards?"
1: Sabi ni Sally Sueño, "Malaki po ang tiwala ko sa mga tulpo bilang endorso ng robos. Pero bilang senador at mga pinagsasabi, wala, wala, wala." Sabi ni Cindy Cruz, "Carmen and James, kakatigan talaga ng Malacanang ang mga minions. Tinatanong ba yun? Kasi pagtakpan ng mga ginagawa nilang pagnanakaw, sobrang bastos, makapal mukha ng mga ito. tang. Ayoko nang sabihin. Sige.
0: Sabi ni Sir Nelson Herald, degudayin po yung 18 soldiers, may ebidensya. Pero yung mga sangkot sa nakawan, patanggi-tanggi lang. Ang ebidensya nila, puro bunga nga.
1: Sabi ni Sally Sueño, napakayabang na mag-utol, napakaangas, pagkakatiwalaan ba kayo ng taong bayan? Kung mismo mga asawa nyo, niloloko nyo, nakakahiya, pa-sweet-sweet pa. Sige.
0: Sabi ni Sir Bayano Ricarte, dalawang senado, isang tunay, legal at kaayayang pakinggan. Ang isa, dapat mo nang huwag pakinggan. Okay po ba sa inyo yun?
1: Sabi ni Sally Sueño, Ben Dalo at Mr. Robos, huwag mong igaya sa mga misis nyo. Nananahimik at napapaliwanan ninyo sa kasinungalingan ninyo. Huwag ang mga Pilipino, bistado na karakas ninyo.
0: Sabi Sir Ortohedge, 100% mekos-mekos yan, 11 plus 1 equals malaki ng Senate. Impeach, demolition, martial law, rep government, Noel 2028, Andy Maletas, code red po sa RP.
1: Sabi ni Cindy Cruz, kitang-kita sa ginawang online hearing, ay mali, biglang meeting lang daw, ang daming galit. Pinagtatawanan, minumura sila. Ibig sabihin, hindi na kayo pinapaniwalaan. Sinusuka na kayo ng mamamayang Pilipino. Ha? Himimas ng rehas, dapat firing squad na lang.
0: Mm. Sabi ni Ma'am Lee Chen Up, instead na 16 votes to impeach BP Sara, gagawin nila nilang 12 na boto to impeach BP Sara at utos yan ni Lisa. 100% may impeach si BP. Dapat siguro mag-resign na lang si BP para makatakbo siya sa 2028.
1: Sabi ni Ray Urbano, good day po, Ma'am Sir. Ang sabi tulpo, hearing pero nang dumating ang 18 ex-Marines, meeting na lang daw. But nagpadala ka pa ng imbitasyon sa 18 Marines. Alam na ng bayan kung sino ang dapat paniwalaan at iyan ay ang grupo ni Senator Cayetano. Sabi ni Sally Sueño, saan maniniwala kay Marculeta at Cayetano, naramdam ng tao ang pinapakitang pakikipaglaban sa katotohanan o sa kasinungalingan ng paiba-iban sinasabi Bendalo at pautal-utal na BBM?
0: Sabi ni Sir Junior Aterado, sa kwento pa lang palpak na sabi may simbahan daw sa Mindanao Avenue, pero wala naman pala. Tapos yung cellphone na iPhone pa, mali din, 2025 lang nila, basang iPhone 16 na yan. Eh, yan ba ang totoong nagsasabi?
1: Sabi ni Angel Per, good morning po, Tita Carmen, Sir James. Kinikilala po ng sambayan ng Pilipino, ang legal na Senate President at si Alang Cayetano, pero ang Malacanang, kinikilala si Senator Win Gatchalian para masunod ang personal interest sa politika. Ito ay isang pagmamalis balabi sa kapangyarihan ng administrasyon. Pero sa totoo lang po, kaya nila kinikilala si Win Gatchalian ay dahil hindi magiging hadlang sa kanilang plano na con us o pagpapalit ng ating saligang batas para maisulong yung sinasabi na 3-year extension sa kanilang term.
0: Yes.
1: Hanggang 2031, mga kaibigan. Pati presidente kasama po dyan. Ha? Kaya bakit hindi nila iintindihin yung sinasabi ng taong bayan? Siyempre, yung hanggang 2031, mananatili sila sa posisyon. At matatakpan na yung issue ng nakawan ng salapi ng sambayan ng Pilipino.
0: Sabi ni Ma'am Sally Sueño, PRD, yan man ang naging kapalaran mo sa pagmamahal at malasakit mo sa Pilipino. Tunay na may namahal ka ng mga Pilipino. Mga bendalo, di nyo mabili yung mga Pilipino na galing sa nakaw, pati babae, bayad din.
1: Pero ako naniniwala ako, makakalaya ang dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte sapagkat may mga leader ng iba't ibang bansa ang sumusuporta sa atin dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, kabilang na ang Russia, China, at US.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ni Sally Sueño, nakaka-stress, nakakasuka ang kasinungalingan na lantaran takipan ng mga sangkot. Maririnig mo pa si Bebe na nakakahilong intindihin.
0: Sabi ni Ma'am Mercy Fernandez Narciso, regular listeners po ako. Good morning, Madam Carmen, Sir James.
1: Thank you po. Langgam na pula. Kung gusto nyo, tulpo at tuta at soto, magpatawag Senate President Cayetano ng pagdinig ng Senado at tsaka kayo pumunta para malaman yung sagot na sasabihin ng 18 marine. Hindi pwede kayo magpatawag sa 18 marine.
0: Sabi ni Ma'am Evangeline de Sarisa, good morning po, si Quezon, tagal bago magpaliwanag, na kaya daw siya lumipat dahil gusto na niya magtrabaho. Hello, alam namin ang nakakita sa iyo at may nakakita sa Malacanang, umiiyak at nagmamakaawa na huwag ituloy ang kaso sa kanya. Mula lang pa kay Sirik Orasyon, ang mga mainstream media ay nasasaktan daw sa sinasabi ni Senator Marcoleta na may bayarang media. Kapwa din pala nila ang una nagsasabi noon.
1: Okay, hindi raw tayo marinig, sabi. Hindi raw marinig. Eto, may nagsasabi ha. Okay, sige po.
0: Sabi ni si Jeremy Samuel Bernante, Tupo Brothers, Senators, ang sakit niyo magsalita. Parang di na makatao ang salita ninyo.
1: Sabi ni Mary Gacomo, nakapaghahalata na tuloy involved sa mali-maletang salapi. Sabi ni Menchi, may blessed morning po, Madam Carmen and Sir James. Dami ng magnanakaw sa Senado at Malacanang, nagkakaisa bawat tao nagsisinungaling. Pakapal ng pakapal, mga mukha nyo, mga maletaking kayo, ayon po kay Menchime.
0: Sabi ni Ma'am Salisueño, Ma'am Sir, sa pampapababoy na ginagawa sa batas, mag-utol, pati anak na may misasa sa pera.
1: Sabi ni Ferdinand Enriquez, good morning po, palagi sinasabi ng minority na ang ginagawa nila ay gusto ng taong bayan. Palagi nila sinasabi taong bayan, samantalang 6,000 lang ang sumusubaybay sa kanilang kumpara sa 250,000 ang sumusuporta at sumusubaybay sa hearing ni Senate President Cayetano.
0: Sabi ni Sir Rico Rasyon, ang press con kahapon sa office ni Robin Hood kasama si Atty. Baligod at 18 ex-marine soldiers ay napanood ng 6.6 million samantala yung kay Erwin ay 7,000 lang ang nanood.
1: Sabi ni Rick Orasyon, ang BRC hearing ni Tulpo na attended by the NBI people ay nakakatawa kasi biglang nag-adjourn, sabay sabi ni Pangil na it wasn't BRC committee hearing kundi consultative meeting lang daw. Bakit? Dahil ba dumating mga ex-marine soldiers o natakot na sila?
0: Mula kasi Romeo Ochoa, bakit ngayon lang limitaw yung mga marines na yan? Bakit nung hindi sila dumalo noon kay Chis, ang Senate President pa noon, maniwala kayo sa mga marines na yan?
1: Sabi ni Sally Sueño, napapaligiran ng bawat department sa gobyerno ng walang hiya. Si Garcia, asawa niya, nasa Senado. Si Matibag, Mrs. Congresswoman. May mga flood control project din si Tulpo. Na anak, daming project. Alam na.
0: Sabi
1: langgam na pula, Malacanang versus Tambay, sino ang mananalo sa kanilang dalawa? Win versus Cayetano.
0: Sabi ni Ma'am Cindy Cruz, grabe, gusto niyo ba dalawang aanga-anga? Dalawang nag-aapuhap ng sasabihin, ang angandyan yung isa sa Malacanang at yung isa nasa Senate, halatang bobot, walang alam.
1: Sabi ni Ena Gray, Tulpos, arrogance won't go anywhere, liars go to hell. Sabi ni Rick Orasyon, nagbibiro si Senate President Peter na noon ang sign na L ay labanan ang katiwalian. Ngunit ngayon ang L ay lagayan na ang never again now, never against.
0: Sabi nilang gam na pula, ang lakas ng loob nilang pag-resign ni si BP Sara para daw makatapos sa 2028 kasi Chairman Garcia ang COMELEC chairman eh.
1: Sabi ni Romeo Sunga, good morning Madam Carmen and Sir James, mabuhay. Dapat mawala po lahat. Sige na. Merle Gicomo, nawala ang bilib ko kay Escudero, zero vote, buong family ko. Langgam na pula, puro kayo, nasa 2028 election. Diyan pa rin si Chairman Garcia, papayag ba yan? Umupo si Vice President Sara, di nakasuhan siya. Tama po. Sige.
0: Sabi ni Sir Edwin Melissa, pabulok na pabulok ang gobyerno natin.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, pray for Mindanao. Ganito talaga ang ating buhay. Merong pagsubok at problema na kinakaharap sa buhay. Magtiwala at maniwala sa dakilang may lika. Dasalan po tayo. Bangon Mindanao. Eh, hindi pinapansin eh.
0: Mm-hmm.
1: Wala tayong nabalitaan na tulong mula sa sentral. Sige. Yes.
0: Sabi ni Ma'am Mary Gicomo na wala ang binibu kay Escudero, si robot to sa buong pamilya ko. Oh.
1: Sabi ni Sally Sueño, kung napastangan malitin si PA. PRD, babaero, bastos, pero minahal ang taong bahay. Pero mga tulpo, kumasta napakahambog, baka tulpo o tulo, eh, ano ba yan? Edwin Melissa, mahiya naman kayo. PNP, AFP sa Constitution. Ang loyalty, hindi ta sa tao, sa NBI. Wala tayong maaasahan dyan, nabulok na ng tulo yan.
0: Sabi naman Mary Giacomo, dapat tong tulpo tanggalin eh. Muna dahil isa siya kasama sa mga tumanggap ng maleta.
1: Sabi ni Sally Sueño, salamat sa mga nakakaisang mailantad ang katotohanan. Senator Marculeta, Cayetano, maraming salamat sa tapang marasakit sa mga Pilipino. Ayon kay Romeo Sunga Bendalo, umurong sa kayabangan niya, hinamon ni Senator Robin Atras ang malaking bayag ng Hambog, ang magkapatid. Salot ng Pilipinas, silang dalawa ang basura at ang mga kasama. Oh, yan. Sabi ni Edwin Melissa, pabulok ng pabulok, gobyerno natin. Sabi ni Cindy Cruz, tawagin nyo ng kargador at kung ano-ano pa. Pero para sa amin, sila ay may mga dignidad. Brave 18, kargador, kesa sa mga militar na tahimik, walang balls para ipaglaban, ipagtanggol ang inambayan.
0: Sabi ni Sir Supino Gutierrez, salamat kay Alang Cayetano, ginamit niya ang pinaglaban ni Senator Aquino, kaya tuwang-tuwa mga taga-Tarlac.
1: Sabi ni Sally Sueño, yung mag-utol na sumbungan ng inaapi, isa sa umapi kung umasta hambog dito sa Japan, nag-resign o nagpakamatay na yan. Pero ano, namumuno pa sa investigasyon na sila mismo ang sangkot. Sabi ni Edison Macasio, tita, medyo mahina yata audio nyo yung nagbabalita. Malakas!
0: Sabi ni Ma'am Anriel San Pedro, good morning po, Ma'am at Sir. Mga tulpo talagang wala nang hiya. Yung mga Marines hindi babanggayan sa kanila kung di totoo sinasabi ng mga ito. Marami silang ebidensya na nilalabas. Salamat.
1: Mga tech, natutulog ba tayo? Villamor Velasco, tumitiyo sa ISGIS sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nanginsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Hebreo 13:5, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mapagkasya kayo sa inyong tinatangkilig sapagkat siya rin ang nagsabi sa anumang paraan, hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan ni hindi kita bababayaan. Magandang umaga po.
0: Sabi ni Ma'am Lichen Up, sobrang yabang at sobrang manla itong mga tulpo brothers na ito. Kargador daw ang 18 brave soldiers. Samantan si Lucita, naging kargador janitor. But now, billionaire, pal owner pa, di magnanakaw yun.
1: Ma'am Sir, sobrang pambababoy na pinagagawa sa batas. Mag-utol pati anak, mamamasa sa pera. Sabi ni Sari Sueño, Rick Orasyon, ang press kahapon sa office ni Robin Hood kasama si Attorney Baligod ay 18 na ex-Marine soldier ay napanood ng 6.6 million samantalang kay ay 7K lang ang nanonood.
0: Sabi ni Sir Jeans Dennis Almohano, yes tita, God is just, he punished the wicked and rewarded the good.
1: Sabi ni Sally Sueño, PRD, yan man ang naging kapalaran mo sa pagmamahal at malasakit mo sa Pilipino, tunay na minahal ka ng mga Pilipino, mga bendalo, inyo mabili, mga Pilipino na galing sa nakaw, pati babae, bayad din. Alam mo, yung sinasabi sa segue tayo ng konti, ano sa binabasa, yung sinasabi na atong ang issue, o bakit hanggang ngayon, hindi nyo makita, ha? Pero itong mga narito, nasangkot, nandiyan lang. Pero parang wala pang kaso.
0: Sabi ni Carides Kaya nga, ako nakakulong na. Sila andiyan pa.
1: Oo. Pero yung mga nagsasabi ng katotohanan, ang bilis niyong kasuhan. Diba? Ginagawa niyong tanga. Ginagawa niyong bobo ang taong bayan. Hindi ba yan nakikita? Meron kaming mga isip, meron kaming mga utak. Alam namin kung ano ang tama at kung ano ang mali.
0: Pinapalag kayo sa bayan ng Pilipino.
1: Kayo na mga dapat ay alam kung ano ang dapat gawin sapagkat alam nyo dapat ang saligang batas, di ba?
0: Yes.
1: Pero tila, hindi nyo sinusunod.
0: Sabi ni Sir Bayani Ricarte, mabuhay ka Tita Carmen, Pilipina ka talaga. Ang tunay na Pilipino ay lagi yan sa batas, ang pananaw ninyo. Laban lang.
1: Sabi ni Mercy Fernandez, regular listener, good morning, Madam Carmen, Sir James. Thank you, Mercy. Sabi ni Evangeline De Celicia, good morning po. Si Queso, ang tagal bago makapagpaliwanag, kaya daw siya lumipat dahil gusto na niya magtrabaho. Hello, alam namin na may makikita sa iyo, Malacanang, umiyak at makaawa. Huwag ituloy ang kaso sa kanya. May mga sinasabi na tila, tila na lang ang kaso. Mm. Ha? Yung plunder yata, tila nawala na. Ha? Nakaso po nitong si Chis Escudero nang siya ay bumaliktad.
0: Mm. Yung, yung sa lima, dalawa na lang doon natitira. Oh, yung tatlo na-dismiss niya.
1: Nang siya po ay bumaliktad. Yan, mga kaibigan. Hmm. Pati yung ating mikropono na huhulog na eh. Sige, baliktaran na eh. Sige na.
0: Sabi ni Masikero Panday, kung payag kayo sa magnanakaw, baka lulihistang abnoy kayo.
1: Okay, sabi ni Rick Orasyon, ang mga nasa mainstream medias ay nasasaktan daw ng sabi ni Senator Malculeta na may bayarang medias kapwa din pala nila ang unang nagsabi. Alam nyo, meron din sinasabi po eh. Itong si Lee Kuan Yew, ha? At tungkol po ito doon sa sinasabi na tungkol sa mga ano ba ito? Tungkol sa mga media, masyadong naging malaya ang ating larangan ng pamamahayag. Yun ang sabi po, ha? Si Lee Kuan Yew nagsasabi, bago ang martial law, malaya ang media sa Pilipinas. Ngunit naging partisan ang ilang media at nakatulong ito sa mga politiko. Ha? Mm-hmm. Binaha ang pamilihan ng market of ideas ng mga junk na kaisipan. Kaya nalito ang publiko sa mga mahalagang issue gaya ng ekonomiya at kaunlaran. Hindi natatalakay ang mga pangunahing usapin, issue sa bansa at hindi nagagawang epektibong bantayan ang korupsyon sa bansa. Hindi po nating nababantayan at kahit na nakikita at alam, eh, nakapikit po ang mata, nakasara ang bibig.
0: Mm. Mula kay Ma'am Shirley Uyang, kargador ka dyan, hoy Rapi. Kung di dyan sa mga tinatago mong kargador, sila naghirap magbuot ng mga mali-maletong pera. Kaya kayo naging paldo, kapal ng mukha nyo. Sabi naman po ni Ma'am Cindy Cruz, mga Pilipino, mamili na kayo. The good side or sa evil side kayo. Kayo nang magtapos na kung sasama kayo sa rally, People's Power sa good side kayo. Kung tatahimik kayo, di magtiis kayo ng gutom. Mula naman kay Ma'am Evangeline De Salisa, Gatchalian Black, alam nilang illegal sila. Dahil until now, hindi sila makaboto ng Senate President. Alam nila ang legit ay si Alang Peter Cayetano, hanggang sa acting na lang sila win. Alam niya na wala silang 13 na boto.
1: Oo nga. Sige.
0: Mula kay Ma'am Sally Suenya, mga mata pobre, namumuno, anong tawag, kargado, wow, bendalo. Di ba naluloko ka na ng papeles para maging Amerikano ka? Para kumita, ngayon
1: sabi
0: naging politiko ka.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, parang kakanta ulit si Carly Discaya. Ito doon na niya ang pagkanta. Marami raw sangkot. Bukas ulit, ingat tayo, sabi ni Shirley Uyang, kargador ka dyan. Hoy, Rapi, kundi dyan sa mga tinatawag mong kargador. O, nabasa na ito. Sabi ni Cindy Cruz, mga Pilipino, mamili na kayo sa good side or sa evil. Nang matapos na, kung sasama kayo sa rally, People's Power, sa good side kayo. Kung tatahimik kayo, di magtiis kayo ng gutom. Visit!
0: Sabi ni Ma'am ni Sir Jeans Dez Almuano, hi to Chantal, the lady in my life.
1: Sabi ni Evangeline De Sarisa Gatchalian Black, alam nilang iligar sila dahil until now, hindi sila makaboto ng Senate President. Alam nila na ang legit ay si Alan Peter Cayetano, hanggang acting na lang si Win. Alam niya na wala silang 13 boto. E nakikita naman natin sa pagmumuka nitong si Win Gatchalian o Senador Win Gatchalian eh. Mm. Eh, kung ito may alam sa ating saligang batas, hindi siya magsasabi na kukonsultahin niya ang Civil Service Commission. Mm-hmm. Malayo masyado ang Civil Service Commission. Mm-hmm. Yan po dun sa mag-a-apply ng trabaho. Mm-hmm. Kung siya ay qualify, hindi naman trabaho. Yan ay dispute between the Constitution. Mm-hmm. Yan, sige.
0: Mula naman kay Sir Gerard Tirado, halata naman bakit nalit si Loret Villar kasi kumakampi na sa kanila. Tapos ipinalit si Alvarez kaya hindi po umayos sa kagustuhan nila.
1: Okay, sige, basa.
0: Mula naman kay Ma'am Andrea San Pedro, dapat mali si Comelec Garcia. Isa pa yan, bayaran. impeachment lang po
1: yan. Yan po ang problema natin, ha? Impeachment lang. Tayo po na nag-aantay ng 2028 presidential election hanggang nandyan po, ha? Itong si Gatchalia, si Garcia, baka walang mangyari sa ating 2028. Kahit mag-resign ang ating Vice President, Sara Duterte, hindi rin po siya mananalo eh. Dahil magre-resign siya para siya ay makakandidato. Pero mananalo ba siya habang nandyan po itong ating COMELEC chairman na sangkot din po dito sa maleta na sinasabi rin ng 18 Marines na tumanggap before election ng dalawang maleta and after election dalawang maleta ulit. O, di ba? At maging itong si Tito Soto, di ba? May mga salita siya na tila inaamin niya, di ba? O, nakakalimutan kasi nila eh. Ha? O, may mga salita po siya, may mga pahayag siya na tila umaamin siya doon sa sinasabi ng mga 18 sundalo na 5 maleta ang kanyang tinanggap.
0: Sabi niya kahit hindi totoo yun. Kung halimbawa binigyan ako, eh, pribadong tao ako, hindi ako congressman, hindi ako
1: senador. Kahit na, yun nga dapat mahiya ka eh. Di ba? Pribadong tao ka, hindi ka naman naglilingkod sa gobyerno. Hmm. Bakit ka tumanggap ng 5 maleta? Para saan yun? Di ba? Kung nagtatrabaho ka, di okay. May, siguro, gantimpala sa pagiging epal ninyo o sa pagtatrabaho ninyo, di ba? O, pero lalong hindi maganda na wala ka naman trabaho, hindi ka namang nasa gobyerno. Bakit ka tumanggap ng 5 maleta? O, di ba? O, dahil sinasabi mo, hindi ka empleyado, tumanggap, ibig sabihin, tumanggap ka ng maleta. O, dahil kahit hindi ka, wala ka na sa gobyerno, binigyan ka ng maleta, ibig sabihin, wala kang pananagutan. Diyos ko. Kahit anong paikot ninyo, hindi na kayo paniniwalaan ng taong bayan. Diba? Kaya, yung sinasabi, dapat mag-resign ang ating Vice President Sara Duterte dahil meron pa raw pagkakataon. Paano magkakaroon ng pagkakataon kung nandyan pa itong COMELEC chairman na before and after di umano ay tumanggap ng maleta. O yan, mga kaibigan. Tayo nililiwanag lamang po natin ng issue. Wala po tayong hinahangad sapagkat 2 beses na tayo na nagpaalis ng presidente. Pero ano po ba ang nangyari sa ating bansa? Sapagkat tayo ay lagi na lamang walang kibo para tayong sunod-sunuran ng mga alipin na pag sinabing gaod o bayad kayo ng buwis, bayad. O, sino nakikinabang? Hindi ba sila-sila lang? O, sige. At paalam
0: salamat
1: na po tayo.
0: Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Tama! Ganda sa Sol.
1: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio. Laban lang, mga kababayan. Ipaglaban natin ang ating karapatan ng naayon sa ating saligang batas. So with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
6: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
7: DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya.